kusimba kwa zuku kinde baba ulikuchena musava kasiri sasa tu fema mwafere ya usimba mpoko menu jayedeme omita atimba akugama tivibe uliotia ulimunji wabale kulirizeno mutele bitagu jo e uruguma ne musanyuka sawa kusawa ochitegede yagamba jomutu alibo mwavu no mukisa gulaba mwavu zibu na yarifuna no vuzibu abulaba mwavu kisa anti wazali wa mkazi mwavu ngatalina yade chikumi ngechemi sana wachifuna tasubira kufuna chaguru anti yabona abona nyonyo mamoyo ngatalina karinera olugo ewe mwyamira nga echirole ya kubikanga ulira you can take it alo karana kakuwa sente miaka antiwezimula muguno nganzita chovu zino nyato manyije ziri kare newezi kubuze yongela wala alare wanji kati wagamba ze uyo

0: anti kati wano wendagali wabategeza banyabone basebo omukisa njagala kugabanno omukisa gw'omukeze nfuna wano atisabira kusaala insha Allah Mungu atuyambe atuwe omukisa gwe naye kandaba abasabi baleero
1: oba ddala kitufu Allah mutegeera
0: Simba Simba owange
1: olabye
0: omuntu n'okuwa omukisa n'agutagalira mwatyo lwakyo otagalira mu mukisa katusoke tusabe wano alina omukisa abagoberezi ba Allah subhanahu wataala mutuwe kusaala amacyaga olunaku olwaleero nkakasa nti Allah mutegeera Simba
1: mwakendeera okumanya Katonda mutyo
0: Katonda mwakendeera okumutegeera anono wenkakasiza nti ddala kituufu bamanyi Katonda kale kandabona owange wanyi ssebo
2: tuwereza muganda wange
0: nenga sikumanyi ng'omusiraamu
2: ono bampita musajja wakabaka nga bulijjo sobalamu Edward Bodaboda mwanji ate nga bodigadi alongosewa kiryanga
0: ogenda kutuwa ku dduwa wano sooka tusabe nga twagala basiraamu twagala musiraamu yasooka okutusabira lunaku lwakutaano imamu aŋŋambye mukyamunoonya wano bwemufuna nga mufuna bwesimufuna omukisa nga omuntu agutwala wano ng'omuntu agutwala nga otusabirako okitegedde owaye
2: Isaac
0: bizinga byekome mundekenze mundekere ddala omukisa gw'omukeze muguzanyidde munyo muguleke Isaac tomanyi dduwa edduwa Isaac bizinga byekome wali wajiyigira wa leka gwe nenoonyeza imaamu wange yeyamanyira ennaku asooka ansabire ntegedde leero abamanyi edduwa muli batono ntegedde butegeezi imaamu aga salamu aleikum saba ndi wano omukisa mbadde njagala kugabira balala bagoberezi ba Allah naye akibayi nti abantu Allah tebamutegeera nga bomutegeera
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Era Mungu akuwa ekyosinga okwetaaga mukulu taata.
3: Allahumma amina.
0: Soko tusabire ku imam.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin. Buli matendo gonna ga Allah omulezi w'ebitonde byonna Arrahmanu Rahim omusasi ennyo ow'ekisa ekingi maliki yaumiddin omufuzi w'olunaku lw'enkomerero iyaka na'budu ayi Allah gweka gwe tusinza wa iyyaka nasta'in ila gweka gwe tusaba okutuyamba ihdina siratal mustaqima ayi Allah tukusaba otulunga be mukube gorokofu siratal ladhina mukubo lyabo an'amta alayhim wagabira ebyengira mubo ghayri lmaktubi alayhim eritali lyabo kusunkwalira wala ddaliin ababula amin ayi Allah tabaraka wataala tukusaba kwaffe ayi Allah tabaraka wataala okusaba nga tukukwata ensi yaffe Uganda nga bwe tukitunulira okuva ku maserengeta mpaka ku nkomerero yaayo ayi Allah tabaraka wataala nasaluka rizika mutayiba ayi Allah tukusaba riziki ennungi Allah allahuma nasaluka rizika mutayiba ayi Allah tukusaba riziki ennungi ya Allah faman kana fi samai faanziruhu lana webanga eri muggulu ayi Allah tabaraka wataala tukusaba ogitusize faman kana fi lbahari fakhrijuha ya Allah webanga eri wansi mu nyanja Allah tabaraka wataala ng'eri wansi mu ttaka tukusoberengo kitujirayo waminekana filbahari fahrujuha ya Allah webangeri munyaja Allah tabaraka wataala tukusabo kitujireyo waminekana baida fakaribuhu lana ayi Allah webangeri wala tukusabo kitusemberezo berengo kituwa waminekana karira fakasiruhu lana webangeri ntono Allah tabaraka wataala bobanga watutegekera riziki ntono munseno tukusoberenga ojituyingiwaza ya Allah eberenga nyingi ayi Allah subhanahu wataala tukusabanga tukweka ile Allah tabarak wa ta'ala usokotso nyiwe bibi nabi tukora rusinga tumanyi abubo nabapa Allah tabarak wa ta'ala birangu basonyiwa ya Allah Allahumma aghfir lahum ay Allah tukutawbere ngo basonyiwa ay Allah tabarak wa ta'ala basonyiwe kugendo rwa kwa ta Allah tabarak wa ta'ala ay Allah tabarak wa ta'ala babaduho abari kunsino abari mu Uganda abari mu nsi yonna abagende bitara wa majanja Allah tabarak wa ta'ala tukuba tuba kukwasa Allah uberengo batake mita ay Allah tabarak wa ta'ala batake mita ya Allah Allahumma anzalna albaraka ay Allah tukusabu tusize mikisa wa rahma no kusasira wa sakinata no butebenke fupi Uganda musia fe Uganda wa mapamana nemu makaga fe Allah tabarak wa ta'ala wa amalana nemu mirimu jafe Allah jitukora ubirenga ututera muho mukisa kurobu yinzabu Allah tabarak wa ta'ala ay Allah tulimu nakwe kumizino ezo kusiba nga kuroku satuahidi nga kuroku satuahidi tukusabu ubirengo tusasuriza burungi munaku za fezi nekumi Allah tabarak wa ta'ala zetuata andika tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala kulia zisibi kulia inaza asibi eko ubirengo muteramu omukisa kurobu yinzabu Allah tabarak wa ta'ala Imam Ibrahim Musa Abu Mahdi Kijambu Imam Masjidi Fatuma Vunda Vundo Chimba Butambala tukira ku matere twegaida Allah subhanahu wa ta'ala ubirengo tusasira nabadubo nabazimuki amina
0: amina Imam nyo Allah kwecho singo kwetaka ku dunia kuno banange
3: amina mukama wa
0: soko zikuseko ku bantu bakuna kuno re juma tata mukuru
3: soka kuzukusa bakatte bantu mwami mwesta mukuye ne mama amina nakuja mama nakuja no nga bamuzara wali Simba mbako njanga Haji Hussein Kivi Simba Muganda wa Sheikh Ibrahim Damu Suza Familia ya Haji Hussein Kivi Mulimu Sheikh Muhammad Chikomeko Haji Abdullah Mani Semambo Bona bona Mudaba Haji Owejiti wa asikate wa Haji Butara Mukora Butara Uyujejaji ya fe asikate wali Simba Ebu Dambara Zara Bakate Bafe Ebu Koja Bona bona tuvazuku
0: Musaja wanga Faruku wali ati yeyo
3: Faruku wali yeri baita wa chukunyu
0: Uliriza
3: Na averanga uliriza musaja watu Na henga tumuagara niyo
0: Okay
3: Mbenda Tusaba Allah tabarak wa ta'ala Virenga muagumu ejisinga okuba ejiruji Tulinazamu namfuka eriende se Bonaba vera konga ba uliriza Bakande bange abampo mchara ajara japu Yeye miura baita yo virongo Masako wetira uruka ya munango mchara na mchia Masaka
0: Osomo
3: karwera
0: Osomo
3: karwera munango na mchia
0: Luachi sikuwele kereza
3: Alhamdulillah ni yanda nange Allah tabarak wa ta'ala Mwachi wa singo kwa gala
0: Amina saba
3: Akwe akisha Allah singo kutira mkutenu Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: nabo bambuza ko bwechusize wamakuba simu ngambe nti emere iyo mukazi oyo ewoma kazi yali ya hoteli nkale nwanji nkale
1: mtegete
0: sina kumanya bulungi
1: manya mwepete bwazuba
0: aha sachide
1: burako nyuka ko
0: kale sachide butate bwazuba lwalo tugamba
1: yeta
0: nze mere yo mukazi oyo ewoma
1: nino buzibu kako
0: atandise
1: baliwo onasembenda agenda okunkofa
0: beba nabatayagala kulya kumme sikulaba kulaini yemmere kuonya abonyabonya ompa owaniko atya omukono mukibiina ng'otagala butagazi ng'ogaanta ninanye ansa yagirina omanyoma owanika omukono ate nomanoga nti tikyabadde ga nti londa wano ku ntebe yaffe wanika nga ansa gwogirina owange wangi mukulu lulimi kiri omanyi tamale ate tati temugenda kuzanyira mu kiraasi nja kubafunira emiggo sinakindi n'okuba wasasipe nga bw'okuba bw'omala ebbanga nga sikwata ehe mweno muntakule temuntakula wamma abali mu kiraasi wanika omukono ng'okimanya ogenda kutuwa olulimi olulala abantu bali kuno basoma bayige engeri gye boogeramu ebigambo ebirala mwe muli mu kukuba mano muntawaanya butawaanya owanika otya omukono mu kalaasiruumu nga toyinayo olulimi lwomanyi lulala wamma tugamba nti emmere y'omukazi oyo ewoma simba wanyi wamma nedda tetukola bintu ebyo wanji wamma mukulu taata kale ssebo gwani era oliriddewa yekyakatebe kyakatebe omanyi olulimi olulala lwonna lulimi kiri omanyi
1: manya olukiga
0: gamba omuntu mu lukiga nti emmere y'omukazi oyo ewoma
1: nkemmere y'omukazi ogwe nuzire
0: kadde mugumu
1: nkemmere y'omukazi ogwe nuzire
0: oke nkwagadde ab'ekyakatebe bandabire ngenda kuwa leero ku mmere y'abasomesa ate leero bafumbye n'amata bakuweyo ekikopo nga kiri mu kitundutundu tebakuwa ekijjudde n'okolera ku bayizi bannaamalala weebale nnyo okuwoomesa olukiga nkwagadde woomesa olulimi simba mukulu taata nkwagadde nnyo ab'e kasawo bali batya wamma omanyi olulimi olulala woomesa olusaamya ng'ogamba nti emmere y'omukazi oyo ewoma
1: omusajja agamba bwati emmere y'omukazi oyo ndayiiryowa
0: karekare karase kuta omuliro sorry kozi tukolera ku budde ate n'obudduka nze bwenyumirwa wanji wamma gwasembye owange nkwagadde nnyo okufuna wano waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatu aba ekimotoka kya soda kigudde gwalategali gomanyiyo olulimi olulala
1: emmere y'omukazi ewoma
0: lulimi damumpulire damumpulire ewoma kalekale wakyali bakituufu akezeraga nti lunya lwanda liga nti mbadde manyi ti emotoka y'obuseke egudde emotoka ya soda egudde tulinda ya buseke olwomanya nti akisidenti ezze abantu nga bawomeddwa akanyomero gwate nga bagikuba lutali luno nze nyina okuberekereza kazi owange munange webale kukeera kuwuliriza
1: tugamba nti ebyakulya byomukayo oyo nga biryoere
0: kadde mugumu
1: ebyakulya byomukayo oyo byalyoyaomuhaye
0: ekalekale kiregeza baba oyagalayo omukazi osologa ti njagalayo omuhaye mu lusaamya

0: nkale abakadde kumacha okufumba emmere yokumacha nga mugenda fumbira abantu ekyenkya kale kasubira namu emmere yamwe ejja kubewooma kakajumira katujja musawo eri ate ne katusonseko eno musawo eyokubiri abagikereddeko mwebale kuwuliriza ŋenda kwetula mukatono wano mbandirize musawa yange empya ate era si kyekyokka mwetegeke nzija tuwawamule ku bakulembeze baffe ate muli mu kiraasi luno
1: Radio Simba ekolera bawuliriza baayo ensi endala enyuma
2: temujja kunzinga nkyalimu omukka mwenna mwabuka eddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfudde ke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasibyo bafeera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere eddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusituse bumenyakendo
1: abantu gye baddukira okwewogoma stressi
3: simanyi obaana nziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo tyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuka na musumba
1: ensi yeneyimire byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
4: nayonoona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiravamu bwa makanika vuluba naawererako ndakita
5: awererako ndakita
1: ensi yeneyimire byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugana oziyimbe ebyabwe ku bwabwe
6: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
1: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obeyiikavumba ku lw'omukaga

0: Samakasisa said to film for radio simon program and dembe. I don't get to help me up and gambia mtino papoto kozo tango kozo vulunjo witi divo. Or waku ya karulu msajja avuge motoka nsajja mamita Haji Mustafa Kasura ngambia ha. Arega kati kwe sima nyinko chentia. Kubanga jama benda gay. Mchala kamianka kweza kaima kakunyumire muna itinye joi jingo ya kakwagaliza. Petiru semfuka no mchala semfuka bolio hoze kusen Peter Zemkono. Sebu nyana wika kuweleza kaimba keko gara kompozi ne Kalungi Paulo. Anaye nae kama nyumire ebintu bintu Julia Tricia ne Habati na mitu magalize bintu kaimba kaitilivu nawe kakuteka mumudu no Julia nga checho banaye muka mama puji muto wange. Ulana mukiriza mukama ebibye kwe gamba yetate mizi mutainza na mutegeda aine mitima akebera mitima munda chechenjo gara kompozi no gamba abacho gidate dan bule na kuteke dao kaimo kampereza. Okay, no problem, no mchala muunda vile tuambulia mchala lubega na muunda vile mugande checho kansa na muanguzi mchala si maganda walientinda na kaimo kaulide ama na mkwesanyo mkasa omuze kuchisa imba lumuwa gamba te mchalo nye munage mwafirwa Brian Sewanyana magime sona inkubozi za kamiseru waji checho ele nkombu sinje kayesu na muunda vile kukona kone busege Charles na ututambulira wimba buli wano wabunyu mire dano gamba checho alala sawuya. Ogamboda nawe ne ngona kompoze ne janat kansubira mutino muri stede bulungi nyo mwena mwena abisanga na baba ne mba kona kobanji mama wange livania na nyonjo wali chiruli chiweko elipo za terwero kaimba kakunyumide ivano mna kabitongo za kovero vero au ba sister bange bauliza ba pe babera konyo mchana na chwala magrid masana fulgala chigundu wirba omkeze boda boda kula miro saint michael stage asubira mutino muri stede ye bisanga na jo ulire nyuma areze mutoiza kumanya kaiba kengenda kuza kubanga ati obundi mbuongo segede experience ye jogera ko segede tambulia mpola mpola chini ko super 400 do die dagali omuddo ite kasoli mbozi kasoli natuko siwa kazafu ilo tena suka mwezi kumenda gano lite mundo kuna mkasoli kete baga mamtino munange ya kwe unya na nikuna suka bikole bitano muli omuddo kwe bikole bikazi no mundo kufana kasoli nga kwa abisubi omu nimi asasa nshono mkola kwa ete galite muyoka okola ekema ya kasosi nga fila mita chikume kuchikumu watano mubomba ya litra za bidi biyona ojabisa nga monsonja kwa chemicals limited tete wate
1: Webwazibidde nge yali atwala abantu ku bwa kadama kati ye kadama
2: Webwazibidde
1: nge yali akozesa ba maidi kati ye maidi
2: Webwazibidde
3: ino je bwazibidde ngo urubusinga abaronzo bungi
4: Otaka atubiha Webwazibira obululu bwani bukiza abaronzo bwingi
2: Webwazibidde
0: nanga Webwazibidde Day.
5: Yes, sebo.
0: Seke gena kutula kuna kula Sunday. Ilanga mba itidua muone about the speaker of na ya itidua. Aino kuwa museke chibuzo. Anaja obataje.
5: Ainzo obataja.
0: Mkulu wa Amsuna Mbua ya game mtindo yobi. Tugena kutesa hako. Tugena mupi ninga. Temunje tugena kugena kuchene. Tugena kuwa abagendo kumanga besima kuwa speaker. Abaja. The speaker and the deputy speaker. So that you should be able to gain a cool get a national niche quarter and a year. Of each year, better be Jaffula Munich was Anaja over Taj. I
5: take what
0: you do. Joe. A motor talking about the Jason. Is it over speaker? Even the way. Zuba ziza ku parliament.
5: Anga zima denga 15.
0: Enga divali ndi ampoza te anazitwala nabera azikozesa nga ye mupia go tshubira kubanga ku Monday tujja kuba tumutegedde.
5: Ah mupia ja gulanda la. Yafe wano bwe bitu lyaga.
0: Ojugira ndino omukulu oli omugenzi office ye alimu ono yajigana na afuna ili opposite.
5: Kati ono bwagane motoka zoli abakoze
0: kabi. Ati yagana.
5: Olite yagana office yo mugenzi.
0: bamuwe motoka naye nga ziba za parliament nganga zino zitambuza speaker
6: alawa watu wera bilala bilala ne statement zaalike ezijirako mbumu office mulimu ebintu
0: ne bani oli cleaner we yatuma nga manyenja abasajja bajja yajja ebiki
7: ate ffe twaliyo munange
0: anazunze ekisota
7: waliwo azunze ekisota
6: na ye
0: muzunze zunze
6: bye basoko nyumba kije basoko kwaza
0: basoka eno iyo wano basoke
7: nakaseru
6: ubatandikira awo wana labe bintu nga mulimu obulekuleko
0: bibana bayiya byabwe nawe
6: ndeka sana ulira nga alumiriza okumuloga muntu alumiriza okumuloga abaye na kyakola
0: teriyo
6: muntu waga ntibando ganga taloga
0: oli ya gamba ya uli yange bintu
6: bebu na ye ya ye na ya loga bombi atoli yetu wa mlaba konga alinye ensozi
0: ati ensozi chibi
7: ati chiechizi bumuga tu obulogo no obusinzi
0: obulogo wa minundi eji
7: sitema wali obulogo wa minundi ebili
0: awebuli
7: tu ine bintu bibili
0: neda
7: akiririza mchinansi no mlogo
0: andi webulogo obubili
7: obukiriza mchinansi nda usisi mlogo
0: dekanjo gedeke cha okuloga mukatonda nokuloga kulio kwekinansi
7: kati okuloga mukatonda kwekuliwa
0: omuntu uraje na gamu kama katonda omuntu we mukole bwoti ne bwoti ne bwoti
7: kati teri yo kuloga kulungi
0: olimi luno labye
7: ekyo nacho kati kiteri
0: ekigambo okuloga cheki
7: okuloga ye muntu akole ekibi teri yo muntu agambunze edogoli eriri musala
0: ne dweri
7: ate kati ogenda kulogo eriyaloganga aloga omuntu abe bulungi
0: chigamu kuloga
7: chitegeza chivi
6: gundi ya ndoga abasa ina karunji kia kuangaliza
7: te wali we kuloga kulunji
6: kati
0: walwe vigambe vime mdoze vya waba
7: kati mama wanga inzo kuba ya genda kusinza kati mwene muga nti yali agenze kuloga sibuli ya yambuka kulusozi
0: nti agenze kati omuto agendo kukiliza mtino gundi ya ndoga mkatu mwambia katonda abela anyize abera nga anyize kaba mkuloga zendoke
7: sanga oyinza okubanga ozuka kusaa mwenda no saba
0: yeah.
7: Boda one weba kanoloto omuntu akuloga obera tomulabye manyi ga katonda kati kitegeza naye wamaze genda kuloga kati tubigatta
6: kakati
7: omuntu asobola okwolesebwa nagamba
0: tudde kukiri abakulu bali bagamba bati ambona aloga munne
6: Beru miriza
0: Mubeeroga Echaba tuwa chai chila Bagi nakune kaitamu
6: Sika kaitamu
7: Irana yu yaliye muku msonga
6: Uliyomu yali haino busungu kumune Aga Wanowa sindi kile bintu Ejindi seba
0: Yajabi ogerole ya bisindika
6: Anti kwa amaro bifu na buwa atunga Embele mutabu seko Ngana ya agenda kumugezi wei Ngamamu gamba ono
7: Anti
6: mataba wakezi watabu
7: dene Mbadenga amanda usi Ntinobu kezi wanja ulu Eriyo muntu nga bwe yebaka asobola okuloota omuntu
6: ngani
0: ani gadi oyizo
7: okuloota chegame nti oli wasala nga usagambi yazuku kanasaba singa dawo no mubolekera ngo ina byokola tategera nti gundi yandoga sibuli ategedde nti bandoga nti abana ye yagenze
6: buli loloota bwoti noyolesebwa nga ofunye omudidi gw'ensimbi ngo ogufune
7: nti kya omudidi kuloga
6: kakati ati okitutte n'ogamba nti nno buli lolo kugambi osobola okwebaka n'oloota
7: emitwe gyanjawulo nebye tukkiriza
0: byanjawulo
7: emitwe gyanjawulo nebye bikkiriza byanjawulo ensonga
0: tebaddaawo ensonga eri nti
7: kusande kutula
0: banne abaseeki bagenda ku meetinga okusobola okwenda osinga sipiika omujja
7: mwami obuwa yagambye ffe ebintu byonna bye tulaba tebinajja butereevu mu kibiina
6: ani
7: Hamson naga fere tunaba kufuna nsonga yonna ku sipiika oyo tubiraba mu byakwerinda byokwerinda banoonyeza fere tubirina era bwe tuba tutuula naye nga bulijjo
0: kati owulira binagambe nizo birabe ebirimu tubajja kumaliriza talina musaafu
7: yakyogedde bulungi nnyo
0: ndozo owulira
7: fere tunafuna kintu kyonna kikikwataganako kwabadde sipiika
0: makazi mpuga zirwanyi zeremoni prosa kampura afoyochani ester ne komisiona kristo borego bakwatire jinja ku mukolo bonna bagenda kubeera bababuuza kajjojijjoji obore bamujja ku mukolo ejjinja
7: bore naye yakisusamu
6: gwe bamukwatira
0: ngaali muganyenya
6: ataganyenya
7: ayinake yafuku

0: Hai jiji unavude kubira naso kaita ba parliament commissioners bona bagenda kwoche bakajogi jogi bibuzo nokunonyereze bwako jukira mwabo mwe muline mpuga wawaye yeah. Omukuru Abdul Naduli ajigwa manya bulunje werwera vude na sima president Museveni namutegeza na gamba ntibanechi wakoze kirungi nyo kwata ku muntu omunene bwatyo gendera ongo nyogotola buli muntu yenna atwala sente za government todiriza fetu kulaba ekintu okirina waya ya ya ya ya ya Omchala mongo vya genda kufuna munange nga malizo kufa kufa sipika genda kufuna vitundu kaka kulichikumi kumusala kugamba ngo kwa sipika kukate nyumba ya milioni bisatu moto kaino kufanga ina CCBC nkumi satu mbitano kupaka kukumi nya bulimi ya ketana ino kufanga chusa fanicha kukata ne mitualo nkaga mazina lawe seza kukula pozebi ya waka neba security guard babi walalalalalala
1: President Yoweri Kaguta Museveni avudeo na atusugumi agumia agambe te wali wonsonge tuteta kakubunkenkerwa Ebola chitufu wali na eba nangete tusaya na kubera nga tulikubu ama inja wenyini enseli no genda mumaso yoyoye
0: Abachala abagundivu era abakugwa abatunuulira ensonga z'ebyobufuzi n'okuzenyigira mu vudeo ne bagamba nti bannange muleke kuddira kifaananyi kya mukyalo omu kukituteekako ffenna nti tuli banafu oba nti tuli balyako b'engeri gye tukolamu emirimu tetuukiridde abakyala gye tuli abagumivu muno mwabaddemu omukyala bireete n'amukyalo oli gwe mmanyi obulungi miri ya mateme nga bagamba ebyoli byoli naye ebintu tukyabisobola
2: Ebyo nga bichari awo munange kuwa sipika wa KCCA abutute abadde mukulu sebufu kugata no mchalo mulala tena embo ziena yali kutiketi abanafa ba national unity platform bagambe okolagana na buli kibiina era Kampala City Council Authority mujaje wonya
1: Waliwo omusajja uno yakwatiddwa era naggalirwa agenda kuvunaanibwa abeere mu kaduukulu okumala emyaka ebiri egyamusaliddwa ekyamusibizza emyaka egy'ebiri ku lumya mbizi yagiyisizza mu byera ne bamuwaabira ali mu kibonerezo kya mbizi
0: Abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga beebuuza lwaki ddala bakkansala batandika okulayirira mu nnimi ze bategeera nga ne balayira tebabitegeera nga buli kimu kyonna boogera Solomoni afa nabyo.

0: tuliba musanyu lyoka ngate wali nakuyona nebosu na boardingi oteka mwe kituli awo neboba ne peti munda jiteke mwe kituli awo oluna ko lwesanyo
1: mukaga
0: oluna ko lwesanyo
1: mukaga
2: Esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo bayo chinsa mutwalo gumugoka ujakakasa wanjawulo

0: Ugachek, 30 years of serving Uganda.
1: Okuwumula nno kwandibadde okutuuka, naye olupapula lwa Bukedde lwe lunzizza ettaano, kubanga lwo luwandiise nga lugamba nti ebyamongo bamukuleetedde mu kifaananyi ennaku ziri nga obuyinza bukyali mu mikono gye, wuuno ng'ava mu mmotoka n'abakuumaddembe bonna nga bamwetoolodde. Ne bagamba nti engeri gye yazimba obwakabaka bwe n'afuna amaanyi agatalina kkomo onoobisangamu muno olwaleero mu lupapula luno. N'ebifaananyi biibino siryayolesa mubiri. Okuzza abaana mu masomero, abagakulira abongedde okuyiiya ssente mu bazadde, onoobisangamu muno olwaleero bwe babikuleetedde. Kaakati olupapula lwe lumu luno ne lugenda nga lugaziya amawulire, kubanga luwandiise nti obukodyo luno luwandiise obukodyo ab'amasomero bwe bakozesa kuyiiya ssente mu bazadde. Kamiiri, bwe byokwawukana ne Daniela birinze mulamuzi, onoobisangamu muno olwaleero. Pasita eyalya ssente z'endiga zimulakidde n'asindikibwa mu kkomera, ojja kumusanga ng'atunula embeebere ng'omukulu ateetimba. Benson Matovu n'obuweereza bwe bubuno muno olwaleero, ennoso yatuuka okumutuusa wano yali yaaki? Onoogisoma muno olwaleero. Mu Masaka City, Nuupu emeze NRM ku kifo ky'obwa sipiika, onoobisangamu muno olwaleero babiwandiise. Engeri yaseno gyetobye okutwala Premier Season eno, bagireeseemu eggulire ddeneko ddala. Anoonya singo kwata wini ya Chelsea, ojja gisangamu muno. Aba Real Madrid balwana kukakasa nabaye ate olutalo lwa Europa luuba Chelsea ne Sunderland. Man City sibula Guardiola, onoobisangamu wano olwaleero. Emipiira egy'enfudumu egiri, Man U ne Brighton Gwayesi, byonna mu ebiri muno. Naddala abaagala okuba omuyindi abakwata zi under ne over nga munoonya ebibimba, byonna mugenda bisanga muno olwaleero. Liigi ya Bulaaya za Bulaaya zifuna mweziri, oyagala La Liga oba Bundesliga, odi z'emipiira egya wiikendi nazo zitotoogana nga bukolwa. Olwanateete nakawuka oluguudo luggaddwa okusobozesa okulukola obulungi. Ebifaananyi biibino muno olwaleero babikuleetedde. Kaakati ebisinga ku byo biibino wano olwaleero. Engeri olutalo ku takisi ziganyegenya gye lusuza bamakanika nga tebeebase, byonna biri muno olwaleero mbikuzigiridde. Akadde kayinza okuba nga tekakyasobola kuŋŋanya kuyita ludda awo mwana wattu, naye omulangira Kironde Galabuzi weebale kwettanira Kanyomero. Kano Fred Makanga Boogere, omuyizi ow'omukadirisa weebale kwettanira. Kaganda Peter Mutayi Mbuyachi na wataka Kampala. Padi Rumanyo kugurwa Electronic Sounds Cham Towers Kampala Road na webale kweta nila Kanyomero kekamu. Banange ebiri muno sibya nalulaba alaba mbili zize chiswa. Chemba mkola temulinda budde kugenda nebufuka kalalusa kulunkalu. Mulioke mwegulire kopi muzigule nga buchari ngembera tenaba kuba nga tenaba kutabuka. Na imu byonna mwebale buta yugana mkanyomero kano nange mwensinzi lukubaga lizo lusa lebili. Olujudeo kwe ya gara nga mukenula akwasizza Kapala. Kambite bino ng'enjiira bw'etyo ejjobyo laba bweyolekera awali emituba.
2: Obwo bwe buwoomi bw'empapula z'amawulire ku lubuga lwa Simba ne Ugachek.
0: 30 years of serving Uganda.
3: Kasera kalala akabinsa nga wano bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba zunamba tano
4: olinaje wachade na yomwana bulina ekyejo kiyitirivu nnyo bukubukira bukira mubire bukusike birevu
3: ekinyizo namba nya
4: akano kabogoleddeko kakolezezo omulango omunene atete kasirika buli omu akutunulira mubi
3: ekinyizo namba sato
4: wachalidda kugamba nti oyo tajja kusirika mpozi ng'omwetondedde kyokka ulira tokisobola.
3: Ekinyizo namba biri
4: oluvannyuma nnyo tolina kyakkola okagamba kale sole kakuwandulira amalusu mu maaso
3: ekinyizo namba emu
4: ojja kumanyirwa osimbula ogenda otuuka ebweru ng'engatto zo kazitaddemudde enfufu mbu obwedda kazivuga loole
3: kunkumula amatugo nga wetegekera akaseera k'okusanyuka ate nga bw'oyiga mu binsanga wano
5: Faith Agro Inputs ku container village maso go mulyango kuyingira Cooper Complex. Mmo ayambe chilimo kumulisa bulungi ebimuli okukwata

0: Si mpalamenti yomwenda neyekumi ate nembako mukulembeze mu bukiiko bwa palamenti abaka benakolako nabo bonna bonna wadde n'abo abaali batanajja mu palamenti baalaba engeri gye nakwatamu ensonga mu ngeri y'ekisidde kikulu nga mpuliriza buli omu nenzimba obunafu bw'abantu ne mbuggyamu amaanyi era bonna buli gwensanga ngamba bugambi aha Mukama Katonda yatujinye n'aleeta ggwe because ebintu bya palamenti byali byafuka byakuzannya nze actually nekirala engeri gye nakolaganako nabo teri empu gwe nagambako mu kakiiko nti sitikire nose stupid ya popping up like popcorn because speaker yekaze kasobyani wa rules za palamenti atekeddwa okuba nga ali diplomatic ate nga protecting ababaka be era olwaleero ngenda kulonchinga manifesto yange kampeini yange ekavule ssaawa nnya mu dakiika na mutaano okuva kati
1: kaakati nga tonagenda kulonchinga waliwo abamu ku babaka betuwulidde abamu nga banana ba kibiina kyo nga tebagamba bagenda kuwagira both of both bwaba gwe baleese kubanga abamu batumutuuze mu disitulikiti eye mu Betty Nambooze
0: olw'ensonga onabo Betty Nambooze y'omu kubansemba n'okunsemba nagamba nti nze nsaalidde okubanga nkola omulimu ogwo okugja nga otaddeko amaloboozi ge
1: kaakati honorable akalulu ako kabeera kakasammeeme nnyo kokulonda omubaka mu palamenti kiri kyoyogedde ekyokugamba nti waliwo ekya sipiika okubeera omuntu wa palamenti yonna awamu kiyinza okuba nga olowooza ku mulundi guno ababaka bangi lwe bakitegedde ennyo nga bayinza okuva ku kiri ekyokugamba nti ffe twalagiddwa oli gwe tusimbako
0: anti ekisooka ababaka mbabuulidde nti buli bwe mukola ensobi ne muva ku kituufu ne mukola ekikyamu lwakwaba abalagidde ekivuddeko okubonaabonabona kwebaddemu okumala emyaka etaano bonna babonyebonye nga beetya balinga obwana obuto because bakola ensobi mu ntandikwa
1: kaakati honorable palamenti bwetutuukidde olwaleero nga etunulirwa ngaekitongole kankozesa ekigambo ky'oluganda ekigamba nti ekyenyinyalwa ekyononese suubi kiri oyinza okuwa bannayuganda singa gwe okutta obukulembeze bwa palamenti eyo
0: anti kyevakugambye nti obuzibu nakola dagano kitendaba obuzibu we buli kyekinzigaeyo okuddamu palamenti okugifuulaeyo abantu nga buli disisioni abantu balabye nti mbaddewo badde mulwanirizi wa ddembe lya buntu era nga nwanirya ssemateeka wa uganda so beetagira ddala omuntu agenda okufuula palamenti ekintu ekyetengeredde sose ekiddukiro kyabonoonyi ebyo ngenda bikola byonna mbiterezi sokezeyo ababaka babeere ababaka
1: ok biki manifesto tugirinde bulinzi nga omaze ogibikkula oba oyinza okubaako byotutemerako
0: girinze buli mazekubagenda gibikola mudakika ezitawera ekyakyawera dakiika ana mubiri
1: ok
0: ngenda gisange munaku netutumulabire eddala nga nesingirinka abadde Paulo Mwiru mu palamenti ya Uganda
1: yewaawo sebo tweyanziza akadde kootuwadde tukuwagaliza olunaku olulungi Paul Mwiru omubaka akiikirira Jinja South East wa kibiina kya National Unity Platform ayagala bwa sipiika bwa palamenti ya Uganda
2: eryo lye libadde eggulire mu mboozi

0: Tisa sadu fm wafa radio sim mpulakuma indeme kapia. Ugwa wana mawala katelea ne kando ama chawe kaita kunde chikabili mwemo. Eza kena kusawa sadu zoku machatungi ndo bani sonyo msuni chino. Echa mbisangane chisembele udala. Ala ya kasana kali kata nisekali ya kala gilwa. Kikale mika mtino kikavundeyo. Nechigana kuwango ingile chibuga na roge nono nye kusento manyi. Leo tu ingila weekend habana badayo kumasomero wa umanya mtino tuino kuwanga tu. Zikoli didala tuneke mtino soro kuwanga tu bazaya vingi nyo. Na inga njogero kugambe chikambo chimo. Ontino bulichimu chigwa. Bulichimu chigancho na chigwa. Era chine nkome kerezo. Otegede. Jingo Yusuf Defense Dungu Zone kubuza kunabu kalumiri ya kabubo gambo tia. Sande lugazi ambasada wange. Salongu mtia msimu Dungu Zone. Na inkubuzi zako. Mugambo mtia ambasada wange banji nyo mabira ko. Omgulu gaweta mpoza te ya koma okati ya gamba. Mtino waliha. Shaba bekare mubende. Na inkone demu style. Kajona njen events planners tobe ya labida. Manu ikuara kane vye mikolo manu baiti rivunyo. Baservice providers bonaba baina. Emikolo jundaba jikoli ya darabu nunji nyo. Ugambe WhatsApp ngoba wakubiru 0-0-0-2 nya 2. Satu muenda muna na 2. Jona njen events planners. Creating unforgettable memories. Mbisi gwenjuchi ya wana njombo na fabechi moga. Bagu kwa ziguli original. Temutavuli duwa mchintucho na. Kuba 0-0-0-3-2-8-13. Mbibimo vyo na. Nebeyo na. Abasa uzetuwa anize. 0-0-0-3-2-8-13. Ye sim jojo kwa kwa yu singa wo. Atbumu chaka season ya kusatu. Nkumi bizu kina kuwa nguze motoka. Enajazi ngane rock boomer usiva back. Kiwena wasu waka sani kila. Wenzo kusange chilabu. Walwe vyo kuwange ya mbagira wo. Au na problem. Atetu kama tino munanga. Mantuma wanguli ya dara. Arenga muli mubinji. Vyo kendo kuwanga ufuna. Rock boomer takili zweli ya bana. Haba to. Haba chara. Gata mpoza tina haba yonsa. Na haba ntu haba lisensi veri kafeina. Mwete muta gara genda kulumbi. So kuwa mte mufuna. Mpozi. Jinti ya vaisi mpozi rock boomer. Arenga tu kama tino mkulu chimbo faruka. Kala kala kama nyuna maso ya katu netia. Wanu wa domino ya kuzayo msafuzero nyache na muenda tanu nyatanu muemo. Awo jakuwa utukoze.
1: Wanda ya presenti Museveni ya tugumiza. Ya gami note tuina songa chupa ni kingo lwebura. Si chantisa nyo. Na ye, zen salo vazi gade. Abave Kongo. Nenyo nyezi vayo. Aha. Baso kebali indeko soke tuwe tekeleze mbera.
2: Era mwenyini yada. Na kugamba. Okusinzira kuba na science kiba wabudde. Sisobola ate baka ayanya so kati awo mweibale mpola.
1: Na egulo wabadde wo propaganda yabadde atambula. Bablocking the district gundi mubende bagisazeeko.
0: Omchala bamitani oyo ya kwasa kenye byo minso atwine. Atwine yakageza mtyo boda ya Congo. Yo basu zindi bagisalako. Na abantu okusala okujjena
1: ne flights
0: engeri gye basobola ne flights zonna okubanga basobola kabinga mpozo grind so bobo lwadde buno abe mubende bo bakakaza tebaina ena ebola victim at the same time ministry ekakasiza buli gwe bade basubira mba ina ebola taina
1: kubanga jo olugambo lwadde luva mu bantu tyabange bana adengenda bukuya jo nga waga bukuya ne kasanda ne mubende bazisaze ko tshali kugenda na kuvayo
2: olokubamba wali yoko
1: naye twagenza kuzula nga akantu akamuke batambuza ate kadda
0: kadi mbagamba singa twabadde tuli mu kaseera kano ako kubambu CDF ali mu bintu byakola ne baleete ebola ekyo abakozi b'ensimbi bajjako
1: senga batandise dda
0: nga bagale kufuna kaseera kubeewo omukulu naye kadi balooza sajja nga mukambu
1: lindako tewali cases
2: tewali
0: cases kakali bandi ba chiza
2: juu na bafa bali ba Kongo baba zai
0: we okay kadina mugonge bewo
2: hatu lote tu inza ate
0: kubi adega jeweza wajina mugonge jibu hao abateke zibafa hawa sika sesi katundo zote gira
2: bali batandise n'okwete ge
0: kwa sesi wa abate adema ba neibaba abulina
1: ebona tira mubanga chiku
0: kwa sera mpao kaga
1: na kuunga satu nyatana
0: nabuo wedi
1: kakati haba veka sesene eva simbri ila wakena tuka nga abadi haba wadi
0: katu ulo eva tuka ulinga ali resistant ina guo katuina wana wana wana resistant kauka kalita mkeni
1: nga muami
0: nga yeva murwadi murwadi
1: muami ani anti
0: murwadi tomanyi Patrick tomanyi Patrick omurwadde tumumanyi oli comedian yalinga mu amarula kati mutegizi wa bibule mbarara
1: murwadde
0: Iroza tuwa li mtu umira buwelele. Simu luwadi.
1: Hali resistant.
0: Hali resistant.
2: Ani.
0: Tomo manyo.
2: Aha.
0: Kwa tomo manyo Patrick.
1: Mwote gede.
0: Iroza tuwa mtu umaruwa chichu. Hali resistant.
2: Kwa Patrick yani.
0: Teka mkwata muluwadi.
2: Dierinya le mwamu.
0: Dieri liya itiweda. Takuwa atiwa kawuka kalita mkenine.
2: Ya chigeze saati.
0: Banji.
2: Okutuko pulu.
0: Baba mfude kwa atira.
1: Baba soka yeri ya mfude.
0: Balinga baba mfude kunga bana.
2: Ante chute chute geza anti alizenti. Ainzo kupata funa.
0: Ye bali yaba nunga tika mkwata.
2: Katia abaga kwa atibwa.
0: Kugambi.
2: Ani zenjaga langa. Baba mkebera. Neba kipulu.
0: Ye baba mkebera.
2: Neba mkuba na kawuka. Neba langa tika mkwata.
0: Ye tika mkwata. Ye bali yaba ntubeba. Ochimai mwaluo mtu ya. Ye okuboya zari watara ankomu suja.
1: Ejeje hey, jimani. Ngomuntu wa miaka 5 tafunanga ku drip,
0: yes.
1: Tafunanga ku kanu.
0: Ngao ngomuntu musaibwe bwe gutyo. Yigiri tokana.
1: Omusaje chiryando ngo uno bamusibye miaka 2 kukubambizi.
0: Yajikubya yo adimini yajikubya.
2: Injalingi kwe kuleta kechi obo echi wundu
1: tiembizi.
2: Kujirumia
1: yaze uwe.
0: Nego manya.
2: Erinya lyo bosoka.
0: Ogo musango.
1: Mbono sebo, elanze bade sima ina hivu wakuna baguta baga inino okurumie chisoro bakusibe miaka musamu
0: neuli ya kubaka waka amune kweo zibi na
2: imelebe oh mugere
1: zenda uli ya kumuna ukuta ambuze nkoko ngojikute magu
2: ngojiunzi kwa mutwe
1: mbuna kwa musamu
2: yosa ikujida mumutwe kwa nane eva bubi
0: kitufu wabonye abonye mba
2: mbote mba zezi elinya lichikulu nyomo kuwembizo yetu andiliyata anti kwa tunino sinzira ya badalu mia yachi
0: ya anikali Elinya.
1: Emmanuel.
0: Elinya ete dibula wera.
2: Awo kumpimpi werivahu.
1: Mbizi ya jemuso apolu.
0: Aha.
1: Mbizi ya jemuso apolu.
0: Ate ya ji.
1: Ekodu. Ekodu.
0: Elinya ya chukulista ya weje ya ji.
1: Tekuli kuli ya chukuli ya dini.
2: Ya
0: wali kwezi.
1: Ekodu tekuli.
0: Bali kweze
1: kweze. Ekodu ye yakubye mbizi yoli. Francis Ekodu.
2: Ye yakubye.
1: Ye yakubye.
2: Byabadde weli.
1: Kabira maido.
2: Hate yo bazirunda.
1: Ekodu
2: ye. Hate butera kuba buno butono bwakagoda akatini obu.
1: Kasigwo yakayige nyama. Akagodo wakalaba.
2: Sebo wakati wakula tulunde mbizi nga noziba agatuziba.
1: Nola wakagodo.
2: Nga tetuli ya buli nyama faba.
0: Nega dimuli.
2: Ya higa na ye mbizi mbade sinabi.
1: Uriyamu mboka.
2: Haa, siri ya mbo. Neto olodua nyaba sila mbanji. Katizi.
1: Adema ndio
2: chakolabu.
1: Adema ndio chali kumboka.
2: Bamandevu, baali.
0: Adu mboji ya chengiza
2: wajini. Banampala, wawuli lanti olie.
1: Batamu wakantu.
2: Batamu wakantu. Wawuli lanti olie bigodo, chimu kolabu.
1: So, uchire kayo na atachi ulira.
2: Tuchi mugamba.
1: No uriyavuli.
2: Ndala nga ya katono kalike baita akaberege
0: olina mu description
1: ekulo
2: radio ya maji je tutaandisa
1: ekulo we nabadde ebukuye ba solomoni afanna balabyeko
2: nga ba solomonya
1: nga ba solomonya bananga abantu bali babona abona
2: nalabyeko ya sinze konsa abantu bali wachite balayira mbi
1: batigera abantu balayira bi bategera echa mazima Biyebara ira biyetuwa imba nga mpura imare Bibulongo linga tetumanche bitegeza
0: Kwa jete bala ira mubino ibiya Yes, uruzi
2: Echikamu Solomon la farm Chechitegeza Bwo imi lila wako street no imi lizo mtu omuomu Kuchikumi yonzo funa kaba tano Bear true allegiance Nombuza Aba tegeza achi No imi lila u no imi lizo omuomu Tabu ovoji laba. Katiruachi.
0: Owe musika kwe nalabiyo
2: na wate. Abantibala hira bivate gira.
1: Ewa ha.
2: Owa manyolezi.
1: Mapengo.
0: Chibono.
2: Neoloza gabudu denga atayina manyo. Ela luzungu liruwa muwangu damanyo.
0: Tota andika tutu ugira.
1: Zena ulidaba.
2: Luzungu lunye nyeza manyo. Luku wangu la manyo.
1: Oli ulidekonga timu ya mani yue tebye goro nge samba asene. Nduru jo ulida. Obanga aseno yue tebye mani ro ugedu. Kati mwalimu kula hira angajia. Kasaba mulaba nga talumanyi nga yesituka neba mwesungira
2: kama nyagenda korobola
1: najja kati nga atiribira ati nasoka familyza
2: na afa singo kuluma tochimanyi waba wabi muwa mu preempting abera wanomugongo nayenga chiba mugamba tasobola chatula
1: Choko omuntu oyo nga bwakukwatako mu lulimi lwe akutamu omuntu
2: akutunze wa
0: mu lulimi lwe
2: ati jukira ebifo ebyo bibalayirirako kate biriiko minimum qualification
1: choka ate balayirira mitwe
2: byabwe tebirina kansala oyo w'omuluka tebamusaba yadde yakatikisimu
1: omuntu yajja kukola ebintu yegaana agambe nze saalayirako kubanga byalayira naye tabimanyi
0: oli omukulu yatalayira na bayibo yali ategeeza ki
2: gundi
0: ofonofono
2: talina kyakkiririzaamu ku bibiri
1: kukulani ne bayibuli nze ate ngamba
0: yaliwo naye nawanika mukono lwaki
1: nze ate ngamba nti yali alimba ng'akimanyi nti bino byengendi bagamba wano sigenda kubikola kakati nze okuwanika bayibuli anjokere bwereere kanjireke
2: wajja fara wamulaba ye yawanika mbobo
1: mpirasitoakiririzaamu so ninoolukusa olujja nembaga nti abange nze nzikiririza mu muti guno
2: anti tebiri gazetedi ebyo
1: anti walabye yuwe mbobo embobo eri gazetedi
2: ndoozo ba abajja fara babakkiriza
0: abagunjarastafarai babakkiriza ndoozo
1: babakkiriza embobo kyekyabwe
2: owekibatu gwe tuba twesibako oba ava mu paalamenti aveeyo tufune omu ku bakadde wano asobola okukiikayo
1: akiikirirayo mu isitani badogera kuwayo kyebakoze madaada naye ate weeno
2: talinayo maka mu busoge eyo olowooza kojja madaada bwe nkikuba nga nkiggusaawo onookitwala
0: soka
1: kulaba ngoye zayambala
0: kati5tafunankoyadde drip alhamdulillah
1: okasaya tulimba sente
2: azuukira
0: lwaki
1: owe japani yangambi yatuwaddeyayokeza
2: ono yekkoogera
0: amazima

0: Ano, ngova wova wano.
1: Abange, tulukupyo, tulukupyo.
2: Pwe mokolu.
1: Nzaje mbasa nikira.
3: Ya.
1: Genda maso, lete vivuzo vya abantu.
3: Hey.
1: Ate tusimbulira awe nyini.
2: Vivuzo ninawo, vivitano, kali, kansoke nechino. Nzijukizako, kubasaba niyo babo na, bewalio tunyumiriza, nemu miaka mwebafu gira. Nechino wachukolako. Tuashiva chikoma uku kade.
1: Anti, ali buli nabo lichisero funa aba uliriza aba pia.
3: Katyo ya inzo kubaya akajja, ate sija kubali asamanya.
2: Jukizako kubasaba niyo babo na, bewalio tunyumirizako. Nemu vya, nemiaka, nebya mwebafu gira.
1: Nemiaka mwebafu gira. Kubanga katuli kusaba niyo ba, agendo kuzinga mawa kumekanda.
2: Kwa munana.
3: Anze dobu uzanze na mwe.
1: Kagala nkubuzi.
3: Zezagala binde kama ye.
1: Okay.
3: Nindu bebe chisiru ebe.
1: Saba ni oba wakabaka ya sokira dala ya lize bobo buruku mniapwa swegere owuru bereberye.
2: Iye.
1: Saba ni oba oyo ya kule mbelobu ni oba wakati waruku mulu nana ebiri neruku mulu nana abiri mwena.
2: Chovola anda usaka mbele mteekamu.
1: Mbwa matu kutechindu nga docheka kasaru acho chokera.
2: Katika mbenda usi.
1: Lukumi mulu nane ebiri. Paka lukumi nane abiri mwe ebiri. Ya kule mbelobu ni obo kumale miaka abiri. Ya tuwaga pa kuminanya. Omwezo guo kusatu. Lukumi mulu nane abiri mwe ebiri. Nduju kilangoru wajo.
2: Kali.
1: Yesaba ni oba asokera dala.
2: It's okay.
1: Kudako buge buge muni hapo angwegwe bu. Oyo yesaba ni oba wakabaka wabu ni oba. Owo kubiri yali mutabani waze babo buruku muni hapa sogele uwe rubele verie. Yali muana we owe china ana muabasa tu. Oyo yakule embera wakati walukumu mulu nana abiri mwe biri. Paka lukumu nana abiri mwe tano.
2: Mpuri
1: da. Tupio ajibala ke miaka satu busatu.
2: Bwedu.
1: Oyo yati wa manji na kutupindi nyinyinyi.
2: Nga mkubo muini.
1: Ya mfumita cha.
2: Mnini obagu ambele dachi.
1: Ya mfumita mfumisi. Aba nduweje kuroze bintu bino biya kuyia tupanga bipangi. Wachusa chino oleta chiri oleta chirala. Bwamaro mfumita huo. Abo niyo babo abarangira bonana abambeja. Nebati entupyo. Buli muntu ngagabu ojitu ulako. Kusara. Ngabaro uoza. Ndiye musaze. Kubange banga ya marako tono. Kwe kusala we misambwa jikule mbele.
2: Mpulida.
1: Nge misambwa jina kule mbele kungo nini ntote. Engo nini ntote. Ne kule mbele obu waka waka. Wakati walukumulu na ana abili mwetano. Paka lukumulu na ana asatu mugumu. Nga yera mula. E misambwa nga kwe jikolera. Ero uzibu na mwona wajia. Nti engo yali eri anga buwe ya gala. Yali yaba ni obo mutuwalo gumu. Mubi satu mchenda mumukaga.
3: Yabali ya.
1: Hey. Ama manjibu wako buka. Hei.
3: Abantu.
1: Hei.
3: Bameka?
1: O mtuwaru gumu. Mubi satu.
3: Mucheenda.
2: Anti ya bali ila siru nakuru.
3: Yadi.
2: Teniwa ya yoyo.
1: Kati waru kumu nana abili mwetano.
2: Otio.
1: Neru kumu nana asatu mugu mu.
3: Ngei wanga temi yake.
1: Miaka mkaga.
3: Ngei mchichiche.
1: Ngo ya misambo.
3: Ngeenda kuwa kanya kati.
1: Ngeenda kuwa no manya. Kubanga kati mbulile chitufu yali ya bameka.
2: Hagwe yali yo.
1: Yali ya bameka.
3: Kwa yali mani. Kwa yali mani.
1: Alikati muna nge kwa
3: mama nize nina.
1: Bwe mara kulia abantu abo obunyoba nebu nyiga abantu nebaka antipane tugenda kola tutia.
3: Ndaba haliba anjibu.
2: Nekati wanoloza mbuganda bolia wogu mtuwalo gumwezo mwenye.
3: Abantu abo.
2: Baba wendemu.
3: Wendemu.
1: Elana hiya kwa wako sebe mikole joku zingamia. Omuzingonyo wayo yalizi mitipi dogo mbuyi bunguru peneke
2: mu
1: muzigonyo era gwe yasoko okulya
2: bwe yamalo muzigonyo
1: jukira mchisere chonga kuzingamya atibwa
2: hey.
1: Aleme kuzingamya muntu mulala
2: gwe yatandikira
1: ne muuta buvwa oyo wavako kompo mapumba wa buge buge muni hapo angwegwe bu engo bajibazo jijja ko lokulya abani oba ne bakatuleta omuntu omulala balangira ne bagana
2: otyo
1: kwe kuleta yali katikiro wa buge buge muni hapo angwegwe bu otegede
2: ntegede
1: ngono simulala yeyerepama dimidi yijikoko nini ogobera muni oba kwagala nyo
2: bakunda usimuleke
1: mweso
2: nyiwe tumwetaza achi
1: ono yakulembera wakati walikumunana asatu mugumu paka lukumu nana anamu gumu
2: otio
1: jemi yake meka
2: mukaga
1: kumi manna angasati mkumu paka
2: anamu ngase mubi
1: kumi
2: ukugata chavuli jono ugwa
1: mbukena kuunta makati
2: ukugata chavuli jono
1: ugwa
2: ugwa chiri cha kujukira ukugata mathematika
1: omwami oyo bwakule mbela buatio ya kone mikono mbelo binyo kubaniyo bakubanga yali yali asole
2: ngate yali mulanga
1: haha naso kayefunza ngate yaka na kuvako naremerako naremerako pako unyoba lobwe kunga
2: nemutwala
1: nechisubi kuliso era bwalwanyisa mulwanyise bwa mujako nebale tere koba mambuku pya bugwe bugwe ngopyo wolu bereberiye ono yali saba nyobe yali asinga obuto yali jira ku miaka 15 ero yatwaga pai na bana asatu mbata ya yatwaga pai na miaka 3 mu 5 wabula echamu amanyi ye katikira we ani zibigo muntu mama dobozo dangata kopono zinzo wo musambu yamulabirira nnyo era namuyamba nnyo okutambuza emirimu gy'obwa kabaka buno
2: mpulira
1: oyo bwavaako kudako nkupunya bugimba
2: zebabontapi
1: ono yajja ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa mukaaga omwaka 1880 mugumu ndujukira ng'olwajjo
2: mbwekiri
1: yajja nakulembera obunyoba ono yalina mukyala we mampimpi myemyali
2: linyale lyakyuka muteryali we lityo
1: lyali litya
2: ndawu so yali jukira
1: lyali litya sebo mampimpi myemyali yajja naye ngo obunyoba tebumwagala
3: kujjako mudakike
1: ndoja kundi satiza obunyoba nga tebumwagala nagenda akolebi nebakole ebintu ebitajjansa bagenda okumaliza ngobunyoba bamulemeredde
2: nga yewangangusiza
1: nebawanganguka nebagenda
2: bakola pukwenkwe
1: ogoberera nnyo obunyoba
2: nakola pukwenkwe
1: wagala kecho
2: nakola bwakabaka
1: obunyoba nebakola pukwenkwe kingdom nebutandikire era nabo bulinamu olulandira buveno mu bunyoba nebugende eri pukwenke kingdom
3: pukwenke ani akulire
1: yee ereyo bunandi bwatandiki bwankupu nyibigombo ze bobo ntapi
3: agoza kingdom ye
1: ye yakola kingdom ye
2: kamba vile
1: nazalire yabalangira nabambeja era nabaina bakabaka babo abaja badilingana nsobolo bakuwa
3: nolunagwa
1: ru obo butandika ruko mulunana nkaga mugumu otegedde era bobo bwagala nabonda
3: nabasigadi
1: oyo bwavako kudako koroba yonjuchu gobago gwadu oyo walukumu nana nsambu ye yali asinga obukadde
2: eyo oyo omukadde we myaka olusambu
1: aha oyo bwavako kwe kutandika ono gwe tugenda okuzingamya olwaleero yani
3: aha
2: ndawusi
3: ulira ulira ulira ulira wagenda okuvuma ebinyo byonna
2: ndawusi
1: kokonyo zububu kukwa muniapu wakusatu
2: yeyo ye yafude
1: muniapu ye yafude ya ja
4: binsanga wano binsanga wano

Edachi kerie mne chitundo ya kaita kusawa nya ezaka la samayanzi mwaswe mtuye wanafe ya batu uliriza agesa wenu galimubu juvu nze waguma chisule ya kalaizi wakupa sentebo bolu chiko lukulemela district ya Masaka John Kakandi agama chieta agisa wakubulizo kwenja ulo kwebi bia ayogede kwebi bia agamba tuwaliwe taka iligenze libibwa mchitundo echo echile tedene district yeyo okuono onebwa mumbela yobutonde bino byonna John Kakande ebyogeredde mu kuyogera ku kusookera ddala nga kyakyalayizibwe ku bassentebe wa disitulikiti eno n'agamba nti abantu babuukidde ebibira okubisaanyaawo batuuse mu ntobazi ne beegazaanyiza omu era ng'agamba nti waliwo n'abantu abamu abaagula ettaka mu ngeri emenya amateeka nga bakolagana ne bannabyabufuzi awamu n'abakola emirimu egy'ekikugu. Kakande agamba nti disitulikiti ye Masaka emyaka giyise egenda efiirwa ettaka eritali limu n'ebibira nga nabyo bitwaliddemu. Agamba nti ebimu ku bibira ebyogerwako mulimu ekyejjubiya n'ebirinzi ekiri mu ggombolola y'e Bukakata, ekya Mujuzi Forest Reserve, mu ggombolola y'e Kyannamukaaka, Kasozi Forest Reserve.

0: Mutere buwana kuchenda mwusamba kasatu femfe radio simba impolo gome yede mbabiri ya dachikeza kaita kusa wanya eze ncha elunakorwalero. Good morning wa suzoti ya munange unao sinzi lokuwe rangoli kuluba gola simba nkwa niliza musimba taxi. It's a Friday yansaranga waliwe laruwa kutano wanenu kuluba gola simba nkukubile nyimba nga zansonga wanenu kuluba gola simba langa mpozo unakorwalero nsonga jetuliko waliyoba dekono mwagaru wawo nga abantuba mwegwa njizabanji na yenga alimede kugwe nga gwe gwasimye pano buyimba no gamba no beranga ba neighbor lumya balumye gwe tugenda okwera ko nako ruwale no enyimbe zensonga ngo mwagalwa abantu banji bamwegwanyiza na yenga gwe gwe gwalonda wo mubonanga gwe gwasimye no ganai chiwala chirunji abasajja abagaga bachigamba na yenga chisimye nze nzigude wana akaimba sweet wine na umwana bamwita George Will Diver tene nkuwa yoshina makosa remix aka cool James kuzayo buyimbo jakubera ngo ulira gwe munange ali kulubogola simba nyweza olukoba ngenda kulinya ko tusimbule mu masoka onesabira akaimba na yengo inakusaba kaimba kansonga olikuwa muntu ogoya gala abantu bamwegwanyiza bamanyino kulimirira oyu go record ali na sente meka tali na sente oya kutwala wa na yenga gwoga manti lazima ono kwemfira si olukoba tutandike.
1: Wano musimba taxi akaimba ko sabake tukua wepo lile choice ya kaimba kocha tetulonza lonza tuko kubira wo anti simba taxi nanda kujuza ngari kutusi wako black
0: wanakulu wagola simba kwe tulikuwa te simo nyigire ku 0 musambu 0 nya muinda musambu 3 0 0 0 utere vwa sabaya kaimba kamua kocha kakone atefe tugende waneno musimba taxi rubagola simba anti olile mbaga 0 musambu 0 nya muinda musambu 3 0 0 0 usabaka imba na yengu gamba tuliku nyimbe zensonga mwagalwawo abantu bamwegwanyiza na yenga mama gwe gwalonda wo mubona wanjiri kulubagola simba.
2: Halo.
0: Wanji sebo.
2: Ono gaira sikuwa kiwa nekasanga.
0: Gaira kasanga ti agambachi.
2: Sanga ti simu wina hafamu.
0: Ok, sabaka akaimba. Akaimba kenso ngo kategede.
2: Ye.
0: Aha.
2: Sikuwa simi la misa kisema pula.
0: Shibebe. Shibebe. Na ye kale, nzeka nkuteke kuka. Nzeka nkuteke kumeini kumanga. Olabika java dantu tenga siye yo na yenze kankusewo tuberengo echintu ochitegera bulunje kwasizao gaira Stuart uliro buyimbo bwensonga.

0: nkwaniriza nnyo mukadde kaffe yakacya nako chanako teba baluwa, chanako gaba mazima ageyogerera. It's a Friday, nakuzo mwezi zizi na vili mubili ogwo kutano, bwedu baluwa kutano, tubeera n'abantu abakoma wano, okwebaza. Eranga mpozi stories affair, abaziraba ku TikTok, zibayo, ata abalala, ni muziraba ku YouTube ononya koni na rugwa chanako. Kamba sime mwena, abatukuwa saganyizako, mukuyamba. Mwebale nyo mwebalire ddala iro lw'okutano luno mbeera mukwebaza okusinga mbeera mukwebaza okusinga nino omukyala wano twamuyambako embeera we yajjira wano yali mbi n'engoye zayambadde wano ndoza yazijja wano esikati wajijja wano
1: byona
0: ne blouse
1: byona
0: kansoke nebaze nga situna nga gwetonnatandika njagala okwebaza omukyala namugalu omukwano gwange nakawa wali mukatale munange ngoye zotugabira ndozo labye ntikoni siya zitwala era nzigabira abantu abanamula ba ku TikTok omchalo oyo nerera mpereza era asitule ebisawo omchala namugalwe nakawa wali mukatale mukama akuwenye omukisa muchala nalongo semakula ntinda wali mukwano mwebali nyo mwebali derengoye ze mumpa abantu bazambalira ddala nabalala waliwo omchalo mali yaletere ngoye mbebaza nyo kubanga Friday mbeera mukwebaza kale nyabo soko nzijukize bakuitani amanya
1: bampita na mirimu jeni
0: na mirimu jeni na mirimu sembelera akazindalo na mirimu jeni emyaka kozo oli mwemeka
1: emyaka
0: 3 mu musanvu na mirimu jeni ozalwawa
1: nze sima ingenza agwa mama yafa naye yangamba ngo naye nazali kwa masaka
0: oba sembelera akazindalo
1: oba kitufu nanje sima
0: kozi mama ye mugenzani
1: Mwaya mwitu mgenzi nyilavula keye.
0: Nye?
1: Nyilavula keye.
0: Nyina?
1: Nyilavula keye.
0: Nyira.
1: Fortina.
0: Bura keye.
1: Fortina.
0: Fortina. Aha. Ate tata?
1: Tata simu mani. Tena kusuka ne mama.
0: Kati mukulidewa.
1: Kwa kulida kona kila kajena kuliranze.
0: Kale mwana kwe tokuba wansa utokuba.
1: Naru mwana umuwe nakulida.
0: Wani?
1: Umwana omu mama era akole emirimo ya wakawa
0: ekona kiraka
1: mulalo eye
0: kozi wangambe kona kirako ita okutuka
1: oyitera busunzu ni wiyongera mu maso nogenda nkwagenda mu rukola
0: ngagenda mu rukola kati eyo mama je yakola ngo obulimu emirimo
1: mama je yakola ngo emirimo ku mukadi bamuyita nalongo naye mukama yamuyita
0: kati mama nga ina gowe ko mwana omu mama gwe twamula bakona musajja yenna nti oba ono yitata
1: nje sabira bako.
0: Aha. Kati mama mubera naye jakola.
1: Nabera naye gitoka cha ubwisira cha watu kongamaze kufana sigara mu makago.
0: Mama nafa.
1: Mama yafa.
0: Kati nibakusigaza.
1: Nibansigaza.
0: Ngera nawo okola mama jabadde akola.
1: Mbade ye nakulira je nakola nge emirimo ya waka je
0: kati abo boba kusomesa ako.
1: Saso mako. Abgo burwa dabana ebanyiganya musomero nakoma mucho kubiri.
0: Ngulu wala bulu wate choo.
1: Nali nguwale nsimbu. Kati mungwale wa nsimbu. Ye fukira tendo kwe pamira ye pamira. Ngabana ngativaga.
0: Kati ebiga mbebe tupio gere mpola mpola. Jowe nsimbu ye yononera ateno kwe fuisiza. Kati abana ngaba kutawanya.
1: Banta wanya ngativaga la mama na agamba katule. Kama ya amanyi.
0: Otio. Kati ngativaku wako kudagara liyona.
1: Dagala baku zesanga evi dagala lagala bie chisa kanae ngatiba na nfala kuu mudguwa aliro.
0: Nga bako esa dagali ya chinansi.
1: Jali jali ma. Ele chilguwade icho nakura nacho. Au namanya kumenya magezi nga njina cho. Nagutuka kumiaka sato mumu sambu zembade njina.
0: Ngo chali na. Olu ofumbi wa mwami yani.
1: Mwami mbamu itanga salongo.
0: Salongani.
1: Chali si.
0: Kati olu mwami okumu ita salongo chali si yenga akola mlimuchi.
1: Omusajja era afuku gwa boda gwa yutubesezaho nga tupangise nyumba.
0: Olumupangisawa.
1: Kona kiraka yali yagola ga protein. Naye nga tana bakazimba. Nga tupangisa.
0: Otyo muli na abana bameka?
1: Wanji.
0: Ngulu muli na abana bameka?
1: Nazaro uri amwara we najana ye wano. Aine myaka 8. Batu gajiri myaka 4 ninza kwa abana babira abalongo.
0: Kati oliwo yalina emyaka 4. No so muina abana basatu.
1: Na bana basatu.
0: Otyo. Omwami afatia.
1: Ngami afaka benje.
0: Di.
1: Haweze ya kufamu mwaka gwo kuna guliguwedde.
0: Omwezi gwo kuna. Omwaka oguwedde. Amawulira ago gakusanga wa. anti omwami afudda maulira ago gakusanga
1: wa ekimodoka kyakiwe samanda na kigwamo yara heso musabazi musabazi nawe era nawe yahisiga
0: wengo oli waka
1: naye yafa yamaisa wa mkala murwali lo
0: musaje wa musabazi ogwe bali bawese naye yafa
1: nawe yafa
0: ne omwami nafa kati omwami mu muzika wa
1: ba muzika wo ku kapolitike yagula naye tutabade nga tutanazimba mu ke ba muzika mu
0: mu kapolitike
1: ba politika feni
0: kati gwe nusigaza abaana nga mugenda kubeera wa
1: era nabera mu mpangisa nyo kyatuka gisera ni bango ba musente nga ziganye
0: nyumba wali opangisa ya meka
1: nyumba yali ya mitwale ena
0: atyo kati bakugoba mu pangisa
1: e bango bamu kati icho nakora na dawa wantu nembera yo ni ba nyumbira ni banzimbira mu poroti yanjye akayumba ka esubi
0: ani akuzimbira
1: abataka
0: abatuze abokuchalo niba kuzimbira mwaka yumba akesubi otyo kati gwengo okola che kibabeza oba mwe mujje
1: cho okuli nali nsobola kolera na lenjo zengoyi
0: kuchalo
1: ko kuchalo na ngambya kalimo katono katono ngo nyinza kakola ni mpesa oni mpuni cho kujya cyabana
0: ngo okulima
1: no okulima nga nsobola na inga mpola mpola
0: kati wajja wanongo oli na buzibu ki
1: obuzibu okujja wanwera twe yanziza nzizo kweyamba
0: okweyanza
1: okweyanza mwe yanziza mwe barenyo mwe barire dara buriya yakora kino chona
0: cyangwa sako insonga yakuleta wano yali insonga
1: ke insonga yandeta wano enyumba yanje yari yayide buri kimucyo nabo cyayide
0: enyumba ni yajyocha
1: enyumba simanyi kati ebisubi babyosa onaye kati tumanya wabyosa na nyinyi byo naye yabye wakana gutina muntu uyenza kuwabira kuzimbira enyumba era bwe najya buri kimucyo nana sanga cyakoze iki cyayiridemo
0: abana
1: abana bari bari kumureranwa era waswaye yari yambade nubwerengo yambade mpari yoka
0: uwagira wano
1: kati enyumba nijya ubwo yamara kujya natunura icyo kwani kinsobera inyumba yide ngo izo naziridemo nibyo kurya na busapikite muri kintu cyane sekaza na blanketi byona banange mwe barenyo mwe barire dara mukama abaho umukisa
0: ubwaje wana abantu bakusondera sente meka
1: abantu bansondera imitwara na mwe ibiri imitwara na mwe ibiri nabasa kugenda ko mu rwariro era nange ndi kudozi ya myezi mwe
0: ndagenda nabakuwa kudagara lya
1: bampa dagalaga dagala nzungu
0: nova kudagara ganda
1: a nabivako
0: nugenda kumpeke
1: ye nkoze
0: saka ekyo wakola kya magezi
1: kati sente za
0: sigala atecha kubiranga wera bidde
1: sente za sigala ho era kayumba banzi mbira bagamba ati badamo guteka wesubi ningamba ka sente za sigala ngwe makatundu bali era kekembera mu
0: kati obera mu katundu bali waguru katundu bali
1: tundu bali li waguru
0: ate no wansi
1: wansi era wansi nti muri kiriwo ntese kama ebintu ngo mbafunya amani ni kuba kadongo ni tekamu
0: nogena ngo kubirira kwa kadongo
1: njame bisubi ngateka mwaka donge era
0: nyitse musula na abana basatu
1: tula na abana basatu
0: kati olwalero sazeo
1: gwalero nsazeo nkane baze mwe bare nyo mwe barire dara ero bwe nava wano na ajya ati yebare busunzwe no mwana wanje kati
0: ajya ati gwalekera mwana
1: era ya natuka yo nampa bulangiti na inampa na gasaho ko buunga
0: banange
1: nabasha nokumfunira yo
0: tumwe ni wano bakuwe ebintu wano bakuwache
1: wano natwara bampa kilo ya sukari ni bampe ngoyi ni bampa sabune ni bampa nebizigo byo kwesiga
0: bambi
1: ni bampa aha ni mitwara ana
0: mwetano so ana mwetano muwazimba akatundu bali nofuna kone dagala kakati etoke liondete de banange
1: omchala banange etoke era salongo ya simbo olusukwao ngambye nomoro wagala atanafa rweruli funa ko ninja
0: ate simoli sabana agama toke sigoli sabana
1: ate abana chokulya nze enkola nyiya yewa abana manyikayinza kubiri cha kulya murwade gwe buntawanya
0: kati barwala chate
1: abana batwa ati ono waswe yasoka ugukwatwa
0: okwati bwache
1: okujemanju ate na leta ememe ye mabega kati nayitaho abasaho ba bano batambura ba ni bare ba abo ningura kwedagara ni bamukebira ni bangamba ni monechi ne ania ni bamuwe dagara na idagara byagana kati nakato na ya anawe amaze wiki biri naye ngakwasige na wali bwacho
0: nga
1: na
0: ememe
1: sebaka Sesu magira sifu na mirembe katubwe bakomayijwe ni bangamba abana batwari mu rwari rukuru abana betaga uno yetaga no kumbire gundi iyo
0: okulongosani
1: kati natuno de waguru ni ntunura wansi cyo kwani kimburira ningamba banange kankomewo ukamakori cyayagara ekirungi mwina omukisaba nange mwebale nnyo mwebale kunyambye nako eyo nalindi bubi nalindi bubi ngomulaba wano nalindi bubi ngo ntya n'okugenda mu bantu nugo nali wanera nali mpula ngubwonko ngati buteredde
0: gati transport akuleese omujeyo
1: transport nje nyoze engoyi bana majena nimba teka wali ninyoze engoyi z'omuntu nampayo era aja tiyangambye ino size najja kumpa wanu wakulimira wanu wali mwene nyumba yangambye ino kuza nobera ma wiki biri n'olima n'odayo waka imere weri mu ndimiro n'olima ibyokulya by'abana ngambe simba mugogo simbe bijanjero ne kasori era ngenda olimawo aja titweyanziza tweyanzeje
0: ati nsigo zo zirina
1: ensigo ensigo tibira ngo wafunya okulima mama ubwo yoza incha ne ufuna umutware ngo yo bana ufuna gakaga urya ko nkumi birinda no gura mekiro ye bijanjaro
0: okay kakati ko gwe kanyambalire dalo ubwo yantikoni we yampa
1: era ate nyambareki
0: era zori
1: nyambareki zenyina aja tigiteteke yampa kiwamvu na era nacho nchambara
0: nacho chambara
1: nacho nchambara na barara bagenda bampayo bampayo pozi wasono yatanafuna ubugoyi raba yamba tekara gasati kodi
0: ka munne Okay, wanakulu wakula simba, unako rokta na wantu batu komira uuni, batu buulira uruvanywa rokova wano. Mchalo ono yali wano, na mirimu jeni, mumwezi, ogwokuna, yaja wanonge nyumba. Eide, omwami yali amaze okumufaako mu accident, kubanga omwami yali muvuzi wa boda boda. Nanga matina yantikoni ekizibu kyennyina, ekyensimbu ennuma, atenga uvude ku nsimbu, nali mchalo ono nga ina abaana. Ebintu byonna biyidde twakwata wano ku ngoye abantu ze batuwa abantu ze batuweereza abantu bampeereza engoye era wano wabeerawo olusabye buuza n'ezi engoye koni azikozesa ki abantu bajja wano nga n'ekyokwambala takikola ki tashiina kati ono wuuno omulabye engoye zennyini zaakutteko n'akola ki n'ayambala yali wano mugwokuna nga 16 na Jenny Nalongo na mirimu naye mbeebaza nti twasobola okusondayo ensimbi omukyalo ono n'agenda n'agenda ku ddagala erya Iri obulwadde obumutawanya obw'ensimbu ate naddamu n'akubawo akatundubaali banaye mbeera nzibu kubanga akatundubaali yali kavuddemu naddamu bati naye ensimbi zinaavaawa mukyala taliiko mwami anyway bwobanga gwe olina ky'osobola okwongerako okusapootinga ebbaati limu ligula ssente meka jeti 3 kitundu oba 3 kanana kisinziira ekika naye nga wali yage 3 kitundu wena kitundu anyway kati yaddira akatundubaali kati kaasulamu yakubawo akatundubaali mwasula n'abaana 3 osobola okutegeera mukabanja bake yali yagula ku lubagola simba okwebaza programu eno yakyannaku ku Friday twagala nnyo okwebaza kankomewo mbebaze
2: Chanako, chanako teba baluwa. Wabula, masima
3: geyogera. Kambabuli, abalowooza nti sesolo media atwongedde essanyu. Ekitufu kiri nti, essanyu alitumazeeko bumazi. Kati okugeza fababeera kutokotoko, atufudde bukolokosi. Tulinga abatali bantu balamu. Omuntu asanye kusanyuka n'abantu banne so sina simu na phonics
4: nakwezi kuzibwange nkulu wane Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekere ebbanga ddene naye essanyuku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubeera fayinolo ya nnayimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku gw'omukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa nnayimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba Buli muntu lunaku lwo bayo singa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa wanjawulo
5: Female Lead and Made Enterprises, FLEM, kanyomero akatekebwa ku KCB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business, era nga bitukana n'obwetaavu bwabwe okubasobozesa okwewola sente ku maguba agasoboka. KCB Bank FLEM ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero, weefunire unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ng'osobola okugisasula myezi 12, era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ku simu yo mbagirawo KCB ekusobozesa okufuna mortgage overdrafts ne secured loans ku maguba agasoboka okutendekebwa okuva mbakugu okusobozesa okutumbula business yo kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo ku mutendera oguddako KCB Bank Uganda for people for better
6: We sala na we mukuro mudo kuro mudo tobuka mudo
7: mwami kula na yenda rozimba biri dense nala ba magwa mungano
6: kula kula kuneri na kula
7: nenda lazimvu de mulwa kula mudo tukudo mudo kuva kumacha nenjuba yiye gwera yukati kunogo no musirigwe mwanyi tunagumala yodi
6: kula kula kula kula kula
7: nero atite tukoze sadagala lita mudo
6: ah is a sentence the sister azina ofuiro mudo ne gujimuka bujimusi
8: chechi bakuzo mudo ngansanje yale se itabuli chikacha mdo cheliko nako mubu nambiro okulika salamamba chuchu orumbugu kalanda rugo
9: lito mudo mbili mebi ya mabanga magazi nge mwanyi
10: ebitoke
9: koko
10: emiti
9: elanga lita no mudo mnimile zitekewa tekewa okusigibwa mu
10: yabula miruzi wakati we chikumi
9: nebisatu
10: ngo sinzi la kumutendiri wa mudo kweguli
9: okuongereza kubipi mebi baddeo
10: kati atetu kuongedeke chipimo cha half liter
9: ateno
10: kubeye ya promotion
9: isange Monsanto Agrochemicals Limited
10: nembadu kako na gatundi dagali hivyo bulimi
11: Mwage senswa.
12: Chichi.
11: Mwaga ulide.
12: Agaliwa.
11: Chitongole chigoza chomsoro munda mguanga echa yuwara. Chukua domu kisa gumu. Atega gwegu semba. Okoze sechi sonyi wukuma goba ni ingasi. Kumsoro omukade okukubanjibwa. Choyino kola kwe kusasuro omusoro. Okukubanjibwa omukade. Oguta susa nga asatu. Ogo omukaga. Bili abili mwenda. Chisonyi wukuma goba ni ingasi. Chukwele umagina wu. Choka chisingo kusanyu sa chichi. Yuwa regenda kusindikira obaka obukwata ku musoro ogwo ngekozesa SMS awamu ne email yo buterevu osobola okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyi wo kiri kigwako ng'asatu ogw'omukaaga 2026 n'olwekyo sasula omusolo gwo gwokka ogukubanjibwa olwosobola okwewala amagoba n'engasi naye tosobola kuguna omulungi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
13: Gwe nkusasudde
14: ziriwa
13: kabira kusimu yo nawe
15: daddy owasaruni amanja
13: oyo naye musasudde
14: naye mugerwa
16: senti wazijewa
14: tobanga wayizo obubi
13: bingo masavu
17: Gagano masavu genyini ne bingo masavu nyiga stabili tano tano star mwende mu hash Airtel wa MTN ogoberenda giriro oluosa rweke nkumibili zoka okuva ku mobile money oteke mu pinio olwo ingire mu kazanyo gano masavu genyini sente zo wangu de ozifuni na oku mobile money yo nyiga stabili tano tano star mwende mu hash katikati nao vimbe muna amajaga bingo masavu aba wanguze bakulangiri wa mtoka malira wa sports Ne Bruce Mtabizi, wamune mchiwanja chebye mizanyo, kubileze chilo. Bingo masafu aktusi wako, Totibo Logistics.
18: Bulirunaku, luchango lala. Wabule biziwebi tutuka kumulamu, bia ukana. Era wono mchanaku, abantu wabe biziwebi enja ulo. Bache sombola, okufa mubitundu webi enja ulo. Bika abia.
19: Montata kuguru kwa angibarime kusalako. Kubanga na sigaza kumu, atika tinokula na bagala kusalako.
20: Ye chikabia mzee.
19: Naku, nolaba emeaka jenina, nitaliko kutambulo vuomu. Agadiba dajino mvzukurungoyo, na kuata kumukono na adeta.
18: Bi ungule ziga.
21: Ize kunyamba, abaina oke baina yo, abaina oku bugoye, abaina oku buunga, abaina wange bukule kubasigia busulawo. Omami wange wile kadiyo na jori jorira. Bana, bana babo. Bana batano bonanze mbaina omu asoma omu atasoma gena narwa anja ina uzi
18: mwuma bie nyamiza
22: mama njagala munyambe ukole che musabula munyambe muntase mama chesaba chesaba nsaba munyambe mbaga ili debanange muntase obulumi bwendi mu
18: bikabya
19: ana bauliza ba radio simba saba kunyamba ne kuyambi ere mudwa alizo ulade bunuma ulade bunuma ulade bunumi
18: Yubia naku, katina wali yeyo, ngoline vizibwe bie nja ulo. Jangu wano ku Radio Simba, okuva Monday, mpaka kuruokutano, olaveko ni narugwa mama cha naku. Kubwe.

0: Nze kiri omulimi wa kasoli wa Dick Ensimbi yama kungula ga kasoli byo nabimala nebaza bwebaza nti Dick 777 webale ensawa amakumi ana muyika ze nkungula
1: mama nga nnimye kasoli neyadde okuweza ensawa ekkumi muyika woli mwana neddala nnimiraki
0: kati yongera ku makungula ga ga kasoli ng'olima kasoli wa Dick okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli Dick 777 Dick 831 Dick 833 ne Dick 989 sirina obusobozi bw'okumera ebitundu 10 ku 10 ate ng'osimba empeke emu mu buli kinnya agumira akasanja abala emisooli ebiri akula mangu ng'okungula ensawo wakati wa 40 na 44 mu buli eka mufuna okuva maduuka ga Faith Agro Imports mu Kampala n'okwetoloola eggwanga lyonna mu maduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi oba kuba ku nooti 75 1 93 84 89
2: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema ye ngabe ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina lw'oyosezzaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyalina obudde okukuuma omwana wo kebera kaddi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
3: nate eno wiikendi mu Premier League masavu anti abantu bana bagenda kwewangulira obukadde bubiri emitwalo bibiri bweddu nga buli omu agenda kwefunira emitwalo ataano kati nyiga *555#9#1# owangule ne bingo masavu mu Weekend Premier League masavu ku Sunday nga 24 ku saa 11 n'ekitundu lwe tuggalawo Premier League nga Pep Guardiola asibula ate eno nga Arsenal bagikwasa ekikopo abantu bana bagenda kwewangulira obukadde bubiri nga buli omu atwalako emitwalo 55 akaluka bingo masavu abantu bana mwe bagenda okwewangulira obukadde bubiri bakulangirirwa mu mipiira gya Premier League egisembayo kati nyiga *555#9#1# owangule ne bingo masavu
4: amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba
5: Ndaga kutuusibwako Stan Big Bank. Buli lugendo lutandika n'okusenvula. Buli kirooto kyeyongera amaanyi naddala nga tutambulira wamu.
6: Eddakiika ziri 2:00 ezakayita ku ssaawa 6 ez'omutuntu kaseera kamawulire agali mu bufunze nze Waguma Kisuule. Akutte bendera y'ekibiina kya National Unity Platform. Kuba speaker wa parliament ya Uganda ye 12 Paul Mwiru omubaka akiikirira ekitundu ekya Jinja South East mu lukiiko olukulu olw'eggwanga enkya ya leero atongozza manifesto ye mweyeragidde nti agenda kubaako ekyukakyuka ez'omuggundu zaateeka mu parliament ya Uganda ye 12 nga n'ebimu ku byagenda okukola ennyo okulwanyisa obukenuzi gattako okuyitimusa ensonga z'obwenkanya n'okuzzaawo ekitiibwa kya parliament ekirabise nga kifaafaagana ebiseera ebiyise abazadde n'abakulira ebyobulamu mu disitulikiti ye Wakiso basattira olw'omuwendo gw'abaana abatanneetuuka ab'obuwala abafuna embuto nga gususse nnyo wabula ng'entabwe evadde ku bwavu eddembe lisusse nnyo mu baana gavumenti lye yabawa kyokka n'abaana balumiriza bazadde baabwe okubalagajjalira nga n'ebyetaago tebabibawa ekibaleetera okutandika okukemebwa abatuuze ku kyalo Namubiru mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono baliko munnaabwe abadde alina n'ekkanisa mu kitundu ekyo nga yeeyita musumba bwe banaabidde maaso ne bamugoba nga bamulanga ogw'obubbi abatuuze bagamba nti embalaawo zinnakabege awamu n'ebirala ebigwa mu kiti kino mpaawo ky'abadde aleka ku kyalo eddakiika ziweze ennya kati ezaakayita ku 6 ez'omutuntu teekateeka okuwulira gano n'amalala mu bujjuvu ku 7 ez'emisana pulogulaamu Simba Takisi ekyagenda mu maaso
7: abugeega badde amawulire ku Radio Simba

0: Yes, wana kuchenda mumusava kasaru FM for radio simi mpola gome ye dembe. Kwa uligeza na uncha walazi mebya lafu ngambi vako. Na inga nkwa diyo na abo ugeza ka Henry Tigan. Kati ya teka diwa muna remix awo. Mulimu ne MP mawo. Na inga ulikulu wagola simba. Na ku uwarero Friday mbaku birobu imba ngabu ansonga. Erange nsonga yoruna ku uwarero mwagaru awo. Abantu banjiba mwe gwanyiza. Bibeda mwe bigambo na inga yalonda wogwe. Njagala kutu wala mukasera akomula mwa. Na imi kwa na janga wa Simba Cosmetics.
1: Omulamwa gw'olunaku omulamwa gw'olunaku mukwano bya bufuzi bufumbo byanfuna oba bya papala pase kakati tesa nawo wulirwe mo Simba Taxi nga kukutusibwako
2: Simba Cosmetics Company Uganda Limited abakredited Simba Skin Care awonye mbalabe oluwumu ebiguna amabwa namusuna okusiibwa ebiyobyo kisipi tayiri nindwedeze susendala nyingi nyo bakuletede Simba Herbal Perfume Petroleum Jelly ebizige bikumo lususunga lugonvu atinga luwewevo bikumera ne bitangira abana obutalumbi bwa birwadde rwadde byensusu ebizigo bino bikumo lususu obutalumbi bwa kibungu mu kyo musana ekisuse bwe ne Simba Wonder Soap sabuni awonye ebigere ebirimu amabana ensalika imbalabe ebiguna oluumu eczema dark spots nindwedde endala nyingi nyo bisangibwa maduka gonaga tunde ebizigo mugwanga.
0: Oluba gola Simba kuoli ni banafu wa Simba Cosmetics. Edanga banafu wa Simba Cosmetics. Batu kole de Simba Skin Care. Kano kaziga kajanja bimba lave oluumu ebiguna ama watairi ni nduwa dezo lususu. Baina Simba habo petu ya mjeri. Chine chizige chukumo lususu nga luwewevu ni chituta senduwa dezirete buwe chibugumu echomu sana. Bita angira bano buta rwala rwala nduwa dezansusu. Chokanga teba inane Simba Wanda Soap. Wanda bie jonga mbigula. Mbiguli labana ni mabie nange nsusu. Zira bikabulunji. Abana tibafu na ansari katibafu na mbalabe tibafu na mabwa nebirwa derwa debirala baga amantu baina branches bagenda bagula mu bitundu ebyenjwa uloka te mukono baina branch awo kutabula plaza eranga baganti bakubire ku 0 musanvu musanvu nya 0 3 2 mwe mwabiri mu mwenda ne 0 musanvu 0 0 mukaga nya mukaga munana ana musatu musanvu biri yes wesho wechiri kulubagola Simba nange na nyini tutukoni na lugwa kasera kamulamwa erange ndowoza yo chintu chikulu nyo yes omuchala uno musajja agamye nti munyambe mumpe ku magezi nze mukulu ewaffe eranze nazali bw'omwana omu era nze musika wa tata kyokka tata yazala abaana abalala mu bakazi ab'enjawulo kati n'oluvannyuma lwa tata okufa nze gwe balonda omusika kyokka mama nebegatta n'abaana baabwe ne bagenda nga batunda ettaka lya taata lyali ddene paka lwe baatunda nga sibanyega ne batuuka n'okutunda ekijja kakati nno nze ne njogera ne nteesa neyagula ekijja ne mugamba nti mbadde nkusaba nziremu nkuguleko ekijja ekyo ate onguzeyo ne ekemu gye mba nsigaza era nakkiriza nze ne nziramu ne ngula nga nze naye nga bo baganda bange baali batunze kyokka nga n'amalaalo tebalina we baali bagatwala wabula baatundanga kulya kaakati nno ate bakyuse baagala mbukuddamu batuuze ng'enkiiko awe waffe we baatunda banange munyambe ewaffe baatundawo n'amalaalo ne bagatunda ate kati bagamba nti awo we waabwe munyambe mumpe ku magezi baganda bange nziremu mbakkirize bajje wano batesezewa nga n'amalalo bali bagatunze nenganunula obamba twaze malinja na jambia 0 musanvu 0 munana 8 2 musanvu 0 musanvu wobotesa omukyo omusajja ono abikola atya baganda bye batunda ye n'abinunula kati ate bakomye bagamba nga otugobotya ewaffe fe wano we waffe kanzije n'amaloboozi gammwe ula abantu
3: Salo, nze binyumire ewaffe wano sikyabiraba kale wenyinyuka eva nyimirira wano ku kkubo ne mbala emmotoka emu kuziyitawo we ziggweerayo ayanga otulo tunkutte naye kati banzigiridde fayinolo ya neeyimbira byange mbwe eri tewaba kiwuubaalo
4: ennaku ezikuzibwanga enkulu wano e Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe okubeera fayinolo ya neeyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lwomukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neeyimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba uli muntu lunaku lwo bayo chinsa mtwalo gumugoka uja kakasa wanjaulo
5: hey! Yuka chick munsabi kempia atingi sigade ye mwe kuomera Simunji kachanko kumpia.
6: No. Ye yuga chikie njini je wetani la bulijo. Mbulunji wa yobwe njini nobu womi we njini womanyi.
5: Eni kawome la dela. Sabine vye visambi vya yobi womu we wiki. Fende vye tanila. Jina jisambi alishu wame nyo chini imba. Chili kumite. Chini chiba itechi wa watido dede.
6: Checho, labo bulungi bunobo na obusabikiddwa mu ndabika empya.
7: Mommy, are we going? It's chicken today.
6: Kitufu mukwano.
7: Yes.
6: Naye kino kisukuluma muko ku nkoko. Bw'oteekateeka Yuga Chick, kaba kaseera ka family. Yuga Chick, more than just chicken.
8: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka newe libeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami w'oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye liruwa weewo famire weeyina amaka we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwabwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kaviyeti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kaviyeti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukirye ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0415308 oba itali ya kusasulira 0800111515 obaka buno bakutusibwako FIDA Uganda wansi wa pesa project nga bayambibwako Denmark Netherlands wamune Ireland
9: Kavili munyugu okutano
10: bibia sera faina
9: uleja kuzai miaka 10 kumpewo
10: uome sendiba season 2 finals
9: eka sana luwele mchisawe
10: Wapigwa mutwaro kumu
9: DP
10: Emitwale biri
9: Emilengu tikuwa wasawa sato ezo kumatia
11: Kaka mune kejenge
9: Aka ima yugende muna
10: Tosu wala kachancha boyzi
9: Hama chabwa safama
10: Kama wale zemi pira
9: Eti gara wa premier league sezoni
10: Live kutime gagate Ulira squadi
9: Mizi semakula
10: Yaleti
9: Rucho na miro
10: Henry mwanje Nefasi gwadi bandi
9: Aluna mwilu
10: Dax katero
9: Kazi wake up oh
10: Baine metewo
9: Tosu wa mpira
10: Wakati wala kosi wa BBS
11: Never
10: take a tournament is about border.
9: Who am I going to
11: go to?
10: I'm going to go to the

0: kubanga omusumba mubi atubba atubide mmere amenya bukantini ne kantini kamwala wange yakabba namusuula kati era tetulirabe tugamba naye mubi ddala bamugobe ku kyalo aswaziza abasumba bonna buli kyaki yamulokole weeri eswadde era nze mbadde mu kiseera mulangira wano nti buulira naye ng'obuulira bulungi nga n'obubbi bukugwamu
1: tubadde tutunulidde nnyo omusumba ono nga byabuulira tetubitegeera naye aswaziza nnyo abasumba banne tuwuliranga ffe era ab'ekyalo tuwulira nga eno kyaki tetugenda gireka ku ngulu wano aswaziza nnyo abasumba banne yekweka mu basumba ate nga mubbi
2: malisigiri masepiki olwaddako nabbatanka olwazzeeko yabba emitwalo 86 n'omuzindaalo ate nga yabibba wa musumba munne kubiriza abantu bakole baleme okwerimbika mu madiini
3: yabba engoko yange nabba amabaati gange natandika okufeeraferra bano abantu naffeera omusumba munne 80 n'amubbako nesiminti enzawuza siminti mbwagenda okuzimba enju abantu batuuka batya mu kitundu muno nga nekyamani w'ekyalo tamanyi
4: abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu kansala akiikirira omuluka gw'e Namubiro olukiiko lw'eggombolola y'e Nama Solomon Yiga kosa ne ssentebe w'omuluka guno Muyunga David nabo bwe batuukiriddwa ku nsonga eno bongedde okubaako bye batubuulira ku bubbi bw'omwami ono
5: omuluka gwange guno gw'e Namubiro nga kansala w'ekitundu gumaze ebbanga ng'atufuna abantu abagutigomya so omwami ono abadde amaze ebbanga ngabba yasookera lwa nnyonyi n'ateekawo kyaki naye ngabba najja e Namubiro n'ateekawo kyaki ngabba so naye olwaleero tukaanyiza tumugye ku kitundu kyaffe ate tumuteeke ku poliisi asobole ne tubuulira bazzenga bba nabo kubanga tukitegedde nti alina gurupu nnene njagala kwebaza abantu baffe olw'obukakkamu obwo era nakati nawe mulaba embeera eriwo tusazeewo ebintu byonna bifulume abantu balondemu ebintu byabwe
6: naye okuva lwe yajja mu kitundu wano abadde alaga nga mwami mulokole era ng'aleekaana buli lunaku naye okuva lwe yajja abakyala nga bababbiraka ekkubo eriri opoziiti obusawo bwabwe
4: twogeddeko ne Mugerwa Israel nga ye musumba w'ekkanisa ya Lifted Christ Church mu kitundu kino vumiridde nnyo eky'omuntu ono eyerimbika eky'obusumba ate n'anyaga abantu kyagamba nti si kirungi
7: twagwiriddwako embeera eno ate nga ebaddewo okumala ebbanga kulu abadde yerimbika mu kisumba nga agenza akola ebikolobero ebiwera abantu bwe bati ng'ekkanisa tebasaana kubeera mu bitundu byaffe oba kutuliraana kubanga ekisooka boonoonya erinnya lya Mukama waffe ne bafera abantu ne babajjako ssente nti basimula ddogo bagenze bamenya amayumba g'abantu babbyemu ssente
4: nkoledde eggulire lino nga bamuwazeewaze ne bamutwala ku poliisi e Nama nga n'ebintu bye byonna babimusibiddeko lwasseddume Luboggola Simba nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono
8: webale nnyo munnaffe Kasozi Mugagga baabazadde n'abakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Wakiso basatira bukunku olw'omuwendo gw'abaana abataneetuuka ab'obuwala abafuna embuto ogususse nnyo wabula ng'enta bw'evudde ku bwavu eddembe lisusse nnyo mu baana gavumenti lye yabawa kyokka n'abaana balumiriza abazadde baabwe okubalagajjalira nga n'ebyetaago tebabibawa ekibaleetera okukemebwa Sabwe Fred Mugabi alina ebisingawo
9: Radio Simba etalaza disitulikiti y'Wakiso era nga tusobodde okwogereganyamukko n'abazadde era batuwadde ensonga eziwerako eziviiriddeko abaana baabwe okwonooneka n'abamu okutuuka okufuna embuto nga tebanneetuuka
10: abazadde enkuza y'omwana omuzadde okusinga bano abakuze abakulidde ku ba single parent food naye ereese nnyo ekyo ekizibu omwana n'amanya nti nze ndine maama taata taliiwo ate omwana aba akulemeredde mutwaleko ewaabwe
11: obwavu obwaffe bwe buviiriddeko abaana okuwankawankaatigwe maama nakimweri ojja gamba olwaleero nti tulidde bijanjaalo tukugoyeza n'akawunga n'enkoko kikusi n'enkoko abimuwa bulungi nnyo kati okanda kugamba ku mwana yafuna eryamuwa enkoko yakusedda n'abadde n'akadaala ke nga yakeetandikira ka 20 okamenyeewaani egi bw'osuubidde ogenda kulabirira omwana oyo nga omudaala bagumenye
12: abazadde tebakyalina mirimu kati ng'omwana oyo wadde nomutwala mu ssomero wadde erya gavumenti naye baagala ssente eri ogenda okutuuka ku ebyo biki byonna byonna ng'omwana oyina muleka wajja okufunawo muno omusajja sseduuto ye n'agamba nti yaziyina ate kijja kusukka kubanga abantu bonna bonna babagobye ku mirimu gye baadde bakola abantu babadde mu malooni byonna byonna looni zibawuuba
9: abazadde bano era bagamba nti eddembe lingi gavumenti lyawa abaana nabo libaviiriddeko okwonooneka nga bafuuka bakyewaggula tebagambwako
13: owange omudaba yabadde talina kyamani naye kati

0: viungo vya mwe. Radio Simba.
1: Zidi edachika kumi na nyazi zaka itakusawa omunana ezemi sana mulio mutiana bauliriza lwagola sime mpologome dembe virango vya mwebe sawa zinonze ndaula rojazi agendo quick to sako abasi wa investment limited mwangu dalabe tagaba kozabola na abalenzi abasoma na abatasoma kome na okujokola na bo wanombi tundu ebye Kampala ngebyo kulia no kusula biba byabwerere ari musala mulungi ddala bakubire ku 0707 08 10 ana munya esimu 0707 08 10 ana munya oba 0707 65 5 mu 0707 65 5 mu kuba kusimu eyo jja kuba omanya ebisinga wom Omwami Mukasa Geoffrey alanga mutabani we Dani Bengo wa miaka 2 yabula olw'okubiri ku ssaawa nnya ez'ekiro okuva ebuwaate yali ayambadde t-shirt nga ya black n'empale nga ya black alina obulevu butonotono wa katake-take ayogera Luganda naye ng'obwongo bwe bambi bwakyankala na muuko amanyi ebimukwatako naye nga n'amanyaga bazadde baagamanyi bulungi kati asuubira okubeera mu bitundu

0: gwe wazii mbezo laini banadini abamu abayayu se wali ogamba baluwa
1: nali njogera bana abennono
0: same yafuka pasta wabi ulidako wagalaba mawire ga same yafuka pasta musajja wange the mighty
1: tusigale kubayimbi
0: eh yafuka pasta sobe bali bo wali ogerako
1: gambye akwade yo muisem
0: Rare bueno. Como gatigunda kid. Ani wanu kubanabi abo bulimba ne ba pastor bayayo wewe mbadenzija.
1: Tusigale nyo kubayimbi.
0: Bayimbi chi kwa mami wile mukabya ne yafuka pastor. Na goguna antuga.
1: Zakati mukabya.
0: Pastor mukabya.
1: Mukabya bwandogerya
0: doko. Revelation.
1: Manga enda divu mulirawo.
0: Bamutera catch pande wali ku billboard ye. The revelation. O pasta mukabya ngaba revelation
1: eh nanga bambi mbako wola mwena ba je mu church ya pasta mukabya kuba bambi yo mukuba pasta nze be mani
0: have you attended
1: tubali kwa alali
0: in a service of him
1: twagenda yo ko twali tuveyo luwero ne tumusalako msajja ali kiri ya nyogo kyobo manya
0: muchi muvases mukuyimba kuzi
1: mobyo najukira soka tukubeno mukuyi
0: bibuli ajibikule bya dala
1: ndako ku kirala bananga
0: anti ne dakatono ababa wolizo kusanga wali abagoberezi bambe abali yagaddo kugira nga babadde te bamanyiti bibuli ajibikule bya dala
1: ndo sente nga banje bananga ugenda kuyisamba mcheze bakuma
0: chana kunewe bachuze bisabu Radio Simba has been here kubachenda musambi. Bintu chibye wenyumiriza mu Radio Simba.
1: Anti Simba ye yatuleta. Twajja wanonga tuzungane Yusufu Nampala.
0: Kaunga amazo kusoma mateko banga tanagaloza gaso. Manyi afuka muna mateka kati buli choyogera commissioninga kusamoninga peti.
1: Chetufu. Na yenga choba manya Simba ye yatuleta. Manyi ngo mwano okuzala. Simba ye yatuzala.
0: Nampala bangamba yajiramu yali aina ekipale ekipale kyekimpi mbuga kiriko ebisawe eno neno
1: Iranze bwe twavanga ne kushunga kuwayita na tejukira yagenda nga yegayire jukira nga teri akwetaga njogira njogala lihana nga bagani abo
0: enda lihana otwale liba endo mwagalire ni njagala na enda li anawo mwagalire eri nawe
1: akati nga Yusuf Nampalo ya sasula asasula ba MCs ba DJ akakati obo chali ku show cha imba njagala li hana kati obo teka mwako ku bilibya ndivamu DJ na ga sente zo ziweteyo
0: komao
1: ate Nampala na wayetani endala
0: that's something you don't forget ku Radio Simba nga buliwo jukiro gambe cho Simba ya chinkolera obanga muri ku show inayo watuka nga bulikasero ga Simba ye nkoledde kino
1: okusinga ya pike nyimba za fene zituka mu bantu nga le tuwalde yo senta awe wali nga filimu kati redi endala za tusabanga senti nga tete tulina kati nga tutuka ku point ezo redi
0: Lodi man dev big up on yourself you know agwan
1: As in already yes to saba sente ngogenda no tula ku reception yo presenter kwati lwenaku
0: baga msajja wa ero ntinga kutula buku kulabako
1: ayitawo bwat na yingira no mtu nuli anomukata tampisa mwogendo labe bule dakika 10
0: bigwa
1: ngacha yogera kale ba comment ka watu wevenda watu weji
0: ngata chitabikula
1: no gamba why kamfuluka kambere wano ansanga ntunulire nga afuluma twetunulire so yeye mbera mwetu abelanga naye bwetu ajanga wano mandevu oyo tukola ba singa kisoboka yandi kadide kuno
0: yee banange neba sajja mwe
1: anti bayinza okuleta omulala ate gwe tutategeera
0: umete muumula even stop planning ku umula banna
1: rede omuyimbi awumula kole kitu kya solo okuddayo tuvuge boda nga ze twavuga
0: omuyimbi waliwo omuyimbi yajja wano nangamba ti oba namubuza ni okola yo ku business endale eyo kwa munaye bya nyimbo bimanyo zifuna nyimba nezimara nezigira nagamba baba segwa obuzibu bwenyina ne business endala amagova matono kati zingena ne neba ka mu nyumba ne bampitira atano
1: basa ne bamugamba atano ogalia
0: nendo woza munga nsibye kanda ba film nga kaungezi kanchimata na kati business
1: obulamu buno obwo kutu jajata ba madamu
0: kuba madamu
1: olaba jaja tagwa imba kayimba kamusente bezibula nyo jukire mubenda bwala biwadda nabunga tuve mubenda
0: nalina awe
1: nabotya
0: lwacho nyuno nero bululu bwange lwacho nyuno nero bululu bwango bwa 2-3 mugumu musajja gwe
1: akayimba kamusente bezibula
0: bo mali sagaro chi we
1: natuka mumva mubende Wenda na wamu ipisam.
0: Sipu kaka wangu ipisam. Lera nenda wanda. Ere ipisam nenda. Sijifuga angako. Aba tuuliriza abalungi zo. Noza mutegera omuntu abayogera kale bulobo muulira nti alimba. Satuli wana ne Chris Evans Kawes. Nzija omanyi nyina wenjagala okutuusa. Kumbozi yange. Eya kameza omanyi ogenze okujja wano nga twa drawings edda comparisons kusente nga bwe yeekanamye emisolo ogiraba bwe yeekanamye bigenda maaso mu ggwanga obiraba evanize trade order wagirabye kyekola bw'oba ovuga emmotoka nga oli kukubo olaba ki oli kukubo ovuga along the streets kikyo olaba kati
1: ne moto katezi chali nyo kukubo sobolo genda watu ngomanyi tine kubo sawa ya kwini wabira o jam nutu ukanga goli wone bano ngaba satu
0: oziraba street wezaye rude
1: anti ngoje koku banti nno bame nye midala
0: yes
1: na ye naba ntutebacha sobolo kwa fondinga mafuta mmoto kati basa zeo basigalewa
0: webale nyo
1: ilanze napa dolu yimbolo ningamba bana
0: kaka neva nizi tomvuga speed tomvuga speed awo wenyini nti abantu bachi asobola kwa affording amafuta midala bajimenye no fulumya olimba no ganti atatu ongeze kameza awo wachiiri daba abasajja siba sanyufu abakazi be basanyufu
1: ekitufu na yenga njagala okubulira ekyo kintu kya kameza si kinene ate sigamba mbo otekewe mitwa
0: okay noda tugende pola first things first Evan is oleka sene meke waka.
1: Mitwalo musanvu mwe 12.
0: Kati chichi sore de program ebe food kanzije.

tusunsula mwe nyimba kumi ezili cream nga zitambuliza banna Uganda kubunkenke eryana lino lyabwe alaba lidali Doreen Favor ekimba kino bakiyita wamma kiri mu namba ya kutaano.

kuchenda musamba kasirisa satu ufomo mweferalia simba palagoma yedembe salongo siraje ngaliwa mneking sanga bagamba olimukai mula mdiki zuka okwene sawe kumne mweza kaungesi kuna kuruwa lelo it's a friday ketaloka njibana ba mama kati abama somero bali waliye ngalo ziba siwa buli dachika gweno vena mstua singo zinonya babe somero nga bagamba yefe tubalize mula bikenga muingi na wona yenga inabi malanebi guato nazifuna wazito wa waziwona tanazikundiza duka mumogo moge gamba tumunage yo gwe kastovera ne kadio eye motoka bagina kuwanga munage bakuwa omutitimbe gwe simbe obulamu webu kweta za sente bisale bya somero dwaliro landirodi nga kufuki daka inja mungato nga kubanja mogo ekudamu mubwangu ngoita ku mogo express car lockbook loans teweta aga kuimiriza mubulamu ubo funo kuva ku milioni bili okutuka ku milioni na makumi atano kuruna kurwerumunga ateo sigalo vuga echiduka acho teweta aga kubana

0: kuchenda musamwa kasiri sasatu fomo wafo radio sime pologoma yedembe patishangi shauri time waliruda webi sere yongo muziki wongo wegutio buko na kalisa friday sa friday osobola munange okulabi kanto ogweju kizano gama oh my god muziki kwanyu manga mbisere vyo ebya mviliza afro ebya bell bottom ebya achi ebuli omga vya yamba langa ebya ndaba dana ye tongero babu zako mkulike yomili mweje njaulo ata na mwaba jigenda ko na mwetu wangaliza jibatambulile bulungi kubanga bintu vya shifts muli mwaba kore misana ata ni mwaba mwaba kore chiloka tuba kulisayo abagenda ateranga munange na mwe abagenda tuba angaliza bulungi ata na mwaba nyuse ngo nyuse na kavera wike kutambulile bulungi ngo gamba banange singabuli wiki uwebera munange mbera siya rubelera na wenge bintu tebitambulile bulungi nga wiki ojevu mwo gamba banange no wiki ya alana esi jitegera oino jitegera evi tunga vikutabuseko olowo za chino olowo za chiri habana bada kumasomero tona manyafizo genda kuzijawa ataba nekati amasomero guys wabu kodyo sibutegera evi ntuma sababu itirivu no gamba kati evi ntu biebatu mabana mutamu wanubio nabia guawo rimu zempa pulazo no mwana yaziku huandika kubibuzo singabi mwabi babifisa bandange mubikomi ya woko no sango mwana neba muandikira tuagale bikebe biebi zigo bisatu tuagala toothpaste bigundi bibiri tuagala wewe tugambebio nabira ya bikoze sa wabusigade wamu bukomi ya woo na eba ndanga bazade katibuli umu ya manyichi aliko baku walisti yebi ntunogamba bandange vale ete mwogezi tukole kwa njula chichingo laba bitu viti lide neba sabachino neeza waliwe chitu chesikiri ziganya na cho bananga masomera aga tusabanga development fee buli mwaka buli tamu simanyi mu mwaka muwamu emirundi ebiringa tesomero mwama la do dizimba akakodi yako nga sina kategera bulungi ogenda okula mwana bamuze wakaleta ya 10 lyakwekulakulanya banange fetu ino okukulakulanya hisa sudde fees non sabachiri ana noteka kono mwana okumuze waka omuzadde na sasula bino sabo likuwa merisite mchayagala febye tuatu alanga febye tuatu somera likuwa mendingo tuwalo lweyo haba mtu wabukulanga bukuzi kwa kakate mabutemi wali ochitegera olwejo mukonzi konza wawo nga agatawo mukonzi konzi wamala kugatawo olwewelu nga tutemawo wawo wabweyeyo ochitegera ekintu ekyo toilet paper abikoko mabyebi neka tobo mulembe gwe toilet paper nga tutwalemu na yeka akati bakuteeka ko sente ne bagamba zino zali kwa ya medisi ata kubuza intibitia bitia sabo binte meretemerete wali ochitegedde naye bambi ebintu bya development amasomero somero bya gwadda wali zimbadda atabazadde obalemezamu ne development fine webuza intika kati amasomero fetu batugenda okulabika anti munange tugazimba agonda bila dalanga mali asimbi obeza ali kwa medicine akakiriza ako naye development fine fuka development fi zino za kuzimba somero ne zibera za kuzimba somero no gamba kati ate fizi gwetu ola ye wati te musomala tola ko ne muzimbe somero
1: Simba number one hit music in Uganda
2: ati tipo chisusa nyo
3: holy wagula focus products o wangula mu new term new you move it back to school promotion season 2 wagula

0: yo insindala enyuma
1: e mujja kunzinga chali mu omuka mwenda mu abuke diro ababadde bakabe yonga mmani fuddeke kasera tosanyuka abadde kawanyize kenda sibyo bafera abanjagala mutaneyo kati mujogere ddala mwalu mpadde runakulwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo musitu sebumenya
0: abantu jibadukira okwevuma stress
2: sinanyoba nanziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo kyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuka na musumba
0: esiye neyimira byange esikule nitankula abantu nebugiza takataka ku tikitoko
3: nayonoona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwa makanika vuluba n'awerera kondakita
4: awerera kondakita
0: siye neyimira byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuga n'oziyimbi ebyabwe ku bwabwe
5: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obuyiikavumba ku lw'omukaaga nga ennaku z'omwezi mukaaga ogw'omukaaga 2026 enguudo mukaaga zigenda okuyingira ekavumba tutambule nga tukaaga ng'esseeyo enkuza olunaku lwayo olw'eddembe ogira mikono amaaso day of freedom.

0: Ewa inginia bali mwezo kati ye lodi, meya, salongo, nsubuga, injinia bali mwezo kati yali kostai mwenu. Na ye, inache njagala tukubaga nye kawo na wamuli rizoge na kukubila kusimu wambuli de. Olo woza chichi, oba chichi che wandi agade, omulodi onomupiata andikile kawo mchivuga Kampala. Ogamba, zokusinzira wenda ba. Njagala omulodi ono aliko atandikile kuchino. Oba chino tuchirindi lidebanga dene chagana, inginia kolechi, hachikoleko kubange chibu. Buga kibaddeko ne loya kakati katulabate yinginia bwachikwata mu kinabara kitya buli omwo tunaba tuliawo ngate kifuna omusawo tunaba tuliawo ngate kifuna okitegedde bintu bya kugabana kakati yo mulodi kibachetaga otubulire oyagala atandikire ku chechi sanja kine chem yake etano ngogamba bannange nze kastankolera kino kiba kiwedde. Hello, yes sabo.
1: Mwanchari sokutenzira wani Nampungwe.
0: Esebe, Nampungwe muli mutia.
1: Nampungwe tulivu longi na eva batu senda kumakuhu batulivu vini.
0: Mnange bintuwe bito soko mbuli leo. Yagalo mulodi atandikile kuchimu Kampala wo.
1: Mulodi chenza gala atandikile kuchimu Kampala wo. Mulodi chenza gala atandikile kuchimu Kampala wo. Chibuga chafu nyo.
0: Ena hata nakuzinomba dende ndabanga. Idi achi kozee kwa mchalo yo Sharifa Buzeke bintu ngandaba inengeri javi tete nkanya.
1: Mabega kawe ntumuzi akitashiro tuwe tuzita huku kubo mkazifu amu ya
0: bivu katigo ya galo mrodi ataandikile mkugogola kasasiro kari kari sebo webali dentara ya gamba nti ye kasitaba gogole ekibuga Kampala emitumu gya kasasiro jono ingile ekibuga ekivundu ne chichuma bichi nendoze bintu ebya ekibuga kasasiro everywhere ya ndoze bigenda bikendera wandaba executive director songa ngazi kwata na manyi. Hello,
2: yes hello.
0: Hello sebo.
2: Gana ambassador wa Tanzania kia muka mazianstone.
0: Sebo ambassador.
2: Yes, ndonu wa kisota wa kito. Akikente yosa.
0: Yes sebo.
2: Lodine yoyo
0: engineer
2: ati yambe engineer yoyo abantu nange bali bubi ku makubo abaka wadiri ya silencha yaya wakomewo
0: gwe yensonga juu ya gara kasta atu ukawali ata ndiko kujitunulamu
2: wana kwa munda munda wakome wako kukubwa akili wato na ya munda munda wa ingira yo na de wano wakito ni watu kawano wakito
0: yosebo
2: nuhinga munda munda tatera wana wa ingira yo
0: Gwe yensonga yojoga makasita ingira walitu wagala tude kumakubo tuyiribe
2: ya yeah,
0: ya yeah. Kalibai uwe balisimu yeah. Yanga mati anye kasaba kwa mawo kumakubo njagala yo mubu wati yaso ya gambi ya yagale chizibu cha kasasiro kwe gaba kasasiro yo chibuga chibere so clean nga newo tambula tulaba muwade akavera nga newo yambale ngato ye njelu ofuruma Kampala nge siga de njelu teliko wade hakafufu. Hello, hello, hello. Wewe sebo. Kali sebo.
3: No bamu yito bwini.
0: Esebo bu. Esebo.
3: Nera nange programu zange bisi. Nganze chengamba.
0: Esebo.
3: Nganze ngamba banaye ngaka tupapyo okya. Nafa abantu bo wansi batwalenga abantu.
0: Gwecho ya gala akore tugamba milimu nga wanagama nikakati omuntu atandise atandikile kuchiku gogora chibu gaku tere zangu doa kukola bichevyo
3: kitikiri munga hivyo kati nganze mbasi dina na muga mbanze mbasi manji nchati manji kati olaba tepana na muga
0: wakati
3: ya basi mulonda pia alino kukola
0: chahino kukola
3: kirabi yansi gadenze tupaka
0: kare kare tupaka ya tupaka mwato ya na ye nendoza ye kare akade katambula ziri abiri mubiri ezaka ita kusawe kumiremu ezaka ungezko unako uwarero buli ya mune endoza ye munange onabori ya ungagamaza kakati chenja gala njagala atuletele mele nga tetucha hiri ba
4: Simba, number one hit music in Uganda.
5: Atiti kuchisusa nyo.
6: Tawe yoko yaba no kudayo kusamero. Yine tuse MTN Momo. Ekulete dengeri josulo kusasura mu school fees nyangu. Sasura school fees go kusa Momo. Wefuri akaki soku wangula school fees zumwa kumulamba. Amasumira gafuna school fees nga kusa Momo. Gaji nizo kwe wanguli ya school vani. Tachiko makwecho. Na abaze debaso ulo kufuna school fees loan. Kumomo. Niga stemu kaga tano stamu nana zero hash. Oba kusa Momo apa. Osasura school fees. Oba ufune school fees loan. Agoge manyiga momo.
5: mumiaka je

0: chenda musamba kasiri sasa tufamu mwafarwani ya simbe mpologo maye dembe ziri ya mnane zaka itakusawa kuminema zaka ungezi kona kwa lalele it's a Friday like ngaline vinka angaba gamba nzo yo chitegera bintu vya rwa kutano vya kugenda ko weekend marriage vya kunyumira vya kutuavolinga na gamba mnobulamu oina okubuwa chivuagala obulamu busanyu sekubanga bwoto manyo balero woli enchatoliwo kati wodda wone wekubenja ulowoza akasente sika komba ko mwana wa mama kajja tuka ate muneka gwewe obudde bukozese yali avuge moto kajja tuka kasera ngatoli ku boda kati toji parking ajivuge paka kuuli labubi bucho inane buzibanga toina kati ngaise Friday ogenda no mikango nyumirwa mu kale bana fabala pair bagamba ina masonga ine kizibu kya masonga kusiwa gamyuka kwegamba omutwe gubera ku magonoroza stress wa inebi kusumbwa ezozo na signs za maso kale no wazuka gazimbie galiko galinga galika mayinja gamyutse gazimbie tewe kubate utotowe kubagiza duka mubana famala pe atenga bagenda kukeberera bwerere ngo wanda wosanga ekipande cha lapea baina branch ye Kampala Ntebe Jinja Mbalala Masaka Mbale munange bajja baba kubera kubwerere bakubireko okumanya bisinga wo ku 0709 74 75 enamba ya lapea eri 0709 74 75 ne batugamba lapea clear sight changes everything aziri abiri mwendeza kati kuse 10 nemo eza kaungesi konda ko rwalero ginawo yansaze kuwa nukufa banda fala zagro kakate omulimi bera stede uwa ensonga zino omunange ziba zikukwata konyo kubanga kumbi terimba erobo chaina akataka kumuchalo toka tunda kuja mchivuga kubanga atene leo mchivuga bantu baba goba kudda mbyalo kakate wa zagro katulabate bubaka chivu atulete dona kwa urwa tusanisokula basebo
1: kale nango kubasanga
0: esebo
1: amanya yenze masko
0: masko
1: okuva mu kitongole kya zagro ekikuletera eddagala eddunje ennyo okuzama
0: esebo
1: so nzize waneno kwogerera bakama bafa abalimi abalimi bwe batalite tusowa kulya
0: kitufu
1: so nzize kubataasa ku kintu ekisobola okuba malako obugagga bwabwe ekintu kino bakyayita akawuka kemwanyi kagenda kuzza abantu bangi nnyo emabega
0: esebo
1: so nina eddagala baliyita bravo bravo alimu ekirungo bakiyita imidacloprid ekirungo kino kiyingira misuwa gy'ekimera nekinonyayo akawuka akumunda nekikattirayo n'amagi gaakyo
0: esebo
1: ekirungo kino kiyina ebirungi nti osono kiyiwa mu mirandira bravoso omuyiwa omumikisinga mu mazzi n'omuyiwa mirandira asobola okusikibwa emirandira nayingira sisitimu y'ekimera so bravo ono omusanga ku maduuka agakuliraanidde alina ebirungi ebirala alina kirungi ekyo kyokka bravo ono akuyamba ne mbiswa ekuyega balina kalitunsi n'emiti ne bw'oba ne kasooli enkuyege nyinyi nyoso
0: waliwo osanga olinga ino omusiri gwa kasooli nga gwonna gwaliwe enkuyege
1: nga gugwa so okozesa bravo onoonya ebiswawo ebiri n'otabula amazzi osooka n'oyiwayo amazzi then n'oyiwa mu bravo ekiswa ekyo tekiridda mirembe na mirembe ate era bravo ono tumukozesa n'ewaka abayizi baddayo okusoma ab'amasomero bannaaye mufuyire ku bikuu bravo ofuire ku bikuru
0: abazadde bakoyede nsunga
1: so bravo bamukozesa mu public health wakanti ofuira munju oba ine bikuru oba biyenje bomalo fuira then no siba uko esawa nganya ku sawa 5 then no gulao ekirungi kye tawunya
0: amera kye mbagenda okubuuza nti tawunya kubange dagala erifuira
1: buli omu n'amanya nti
0: wafuide
1: bikuru ine bikuru ebikuru no kintu kinene mu America eyo baspendinga bilioni za sente kubirwanyisa ate eri fene waffe kiswaza nnyo kiswaza nnyo okuba n'ebikuru
0: muntu nagamba kiikyo ku kitogi
1: nobeera mu takisi ekikuni ekitambulira emabega ku saati
0: ale kakati ne takisi ennaku zino nazo zatufuukidde bizibu
1: zibufi abataxi balina okugula ku bravo kuba nabo batereka ku biku
0: kwegamba bravo talaba ku kiku
1: talaba ku kiyenje tawunya
0: kwera nabadendere nda kubuuza
1: ebifo ebyolukale byonna ebibeeramu abantu abangi omuntu ajja n'ekikuna alekawo amagi fuofuyire ebifo ebyomumasomero gano mayunivasite kagabe malwaliro genyini watuone wangali abantu fuirawo bravo naye abantu abakulu bebe mwanyi
0: mwanyi
1: tase mwanyi yo buli katabi akagwa manya kumpi
0: oba ofiirwa
1: half ye mwanyo jifiridwa half kyo chitegeza bofiri obutabi bubiri obofiridwa kironga kiremu kiremu nga tujiziza mukase kiba chitegeza ofiridwa mutwaro gumu mwenku misatu obo mutwaro kale kubalirawo
0: kakati kubamunga amatabi chikumi
1: amatabi chikumi oyine miti eke bamwe emiti bitano kati bulitabi wofirwa ko obutibu biri bubiri bala kirezo zofirwa atengo teka mwe bigimusa oli okola byona byona byona ebyo bofirwa so gura bravo okuva mu zaguro
0: Zaguro no omuntu singa bravo amuli denga ayagala okumanya ebisinga okubanga ebisere bisinga olwobudde omuntu inza munnyonyola kino kiri kakato linga ayagala kumanya ebisinga wo bravo amujjawa abafunya ati akwo omuntu ayizo bere yunga tamanyi wa kumujja
1: ekisoka bravo mujje kumaduka gonaga kuliranye gamanyi bravo
0: agatunde ebyobulimi
1: agatunde ebyobulimi chakubiri osobolo kunkubira ku simu yange eri 07 08 0708 62 nkaga mu 2 20 22
0: soko jituddire mwawo omuntu kati abaddano nya kapapulao na peni
1: 07 08 0708 62 nkaga mu 2 62 nkaga mu 2 20 amakumi abiri bravo liyedagala
0: bravo
1: eri kutwala mbugaga
0: oh kubanga abantu babere bya abimera ache bilala bravo kubanga muyizo bayo mulimi nga atayina mwanyi nenga atayina ebimera ebilala
1: ebimera ebilala abe bijanjalo walime bijanjalo bijanjalo bina kawuka bakaita bean fly akawuka kano ebijanjalo bitandika
0: kwengera kaka kawukumi
1: kaleno kabisanga munimiro
0: okay
1: bitandika kwengera no loza kijimuso bamazi nenge kibiyengeza ruwa kawuka kayingide mu system wana amazi wegaita
0: yebyo kusanga nga bya tandiso mulisa ne bimyuka
1: aha nga bya yero nenga si kijimuse jimuse wantu wajimu so ate bibera nye wantu kati engeri je biva mutaka bravuna akolera ne mutaka chovola na gambye wali somu yi wakati abakali tunsi asogenda nga yiwa ku buli muti nga amazo ku mixinga bravu asokuwa ku muli muti
0: olwamu yiwa konga emiti ejo ba mwanyo bakali tunsi bijanjalo kasoli nga biri ku stage ki
1: kati ewe bijanjalo kasto otuke kisera nga oli ku mixinga satu otegedo ko sa bravo weeks 2 weeks 3
0: nga kivuddeyo
1: nokweyongera yo maso kati owe miti osobola tandikira ku stage yo na nebo bo simba ekinya kino so kiisamu bravo
0: okay ta affecting achi
1: ta affecting achimera atakuyamba kutangira ebiuka byonna olo ne baita kati wamu simanyi mu Ruganda we bakiyita akauka akasala no bera ngo simbie nyanya nezigenda nga zisaliwa zona zona wisanga za good kabira nye wantu nga wabadde we bisubye nyo
0: okay.
1: So bravo atobuka bona bona butambulya mutaka
0: okay
1: atasikibwa n'emirandira
0: okay ndowooza omulimi ensonga zino oziwulidde bulungi mwami masiko atukyaliddeko n'agamba nze kantaase kubanga owe mwanyi kasooli bijanjalo kimera kyonna owakali tunsi munnange enkumbi terimba akaleno munnange banafu abazaguro bagamba bravo omwekwata ate si kulima kokka bagambye ku kiyenje takirabakoto ireeta ewunya bubibi muyiwemu ebikwe bya bifuyira kwegamba nebifo obutaddira ddala naye kikute kifa kuba n'amagi ago bagambe ekikukisobola okumala ennaku ana nga tekirya nene kibeerawo
1: nanti kati ebikubi ina stages ziravo stages ezo kati mu ntebe omuntu ng'ayina ebitanda afuba okulaba nti afuira nnyo mu joints mupatanya zebitanda ez'entebe n'ofuira nonyikiza kubanga ewaba y'amagigo yina okutta bulamu bonnagatta kati n'obeera ngose omwana n'omuto n'omukulu
0: okay ndowooza ensonga muzitegedde olwakadde mwami masiko katumusiibulira awo naye nga banafu aba zaguro bakubireko ku 07 08 0 8 62 62 22 bajja kuba bakubulira ebisingawo
2: Samba, number one hit music in Uganda
3: atitiko kisusa nyo
4: Buli fainolo ya neimbira byange bwetuuka omwami wange anziba naye nemusonyiwa olwa neimbira byange kati omwaka oguwedde omwami wange namutuma akaviiri ng'agenda mu kibuga akaviiri nga ka mitwalo ebiri n'ekitundu nemuwa emitwalo esatu nti aguleko akaviiri 50,000 zize omwami agenda okudda awaka ng'akaviiri takalina n'aŋŋamba nti akaviiri baakongezza kali kwesa tukitundu kwe kumugamba nzirize sente zaani yanzirize mitwale ebiri konze nena kuwadde mitwale esatu ko ye wampadde esatu nenga kuliketa anwe zange muno wakulimba ngolwa neimbira byango omusonyi wanga eri nsindala
3: nekwezi kuzibwange nkulu wane Uganda zonna zifanagana tegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nilibalia sawa busawa wabula unakulwe dembe day of freedom okuwera final ya naimbira biange wawukanyo kunakwezo esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibia netukesa katiku wa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibiri abiri mukaga weru naku lwa naimbira biange ulwa day of freedom ekavumba uli muntu lunakulwo bayo chingsa mtwalo gumugoka uja kakasa wanjaulo.

0: chechiwanja chebye mizanyo omulya maulire gebye mizanyo okuva muri jeze njawulo wamune bye mizanyo bilala katifuna maulire gebye mizanyo agasenge jedwa bakugu abamanyi abakenkufu ngabo naba itake german kino chikikuru nyo ngerova wano olwo deri je babitebereza.
1: Chenda mumusamu kasisa satufe mwefada sima mweba nyoko venanga mtu uliriza mweba nyoko venanga mchariko dela bulu njinyo paka sawa zigena kuwela satwe zechiro na kuruwalero chiwanja angaba tuongero kubanga tugambira dela bulu njinyo onyiga sita bebiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu satu hash nosuwelo kubango funa mpi rejo ngaba tufayo kubantino tuji kutela yo kugambia sita bebiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary byonna nosobola kubanga obifunira ddala bulungi nnyo nga tugenda mu weekend nga botu kusuubiza okubanga ogenda kubeera muwanguzi mu mbeera yonna kozesa bannaffe nga botutambula nabo aba 22 bet
2: Mizanya gafa mugwanga Uganda gakutusibwako 22 bet katifuna bitundu 10 kuli 10 yenyongeza kunsimbi zosoko kuteka kwa account yo eya 22 bet osobola kwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug.
1: Yes, ngoita kumukutu kwa 22bet.ug www.22bet.ug osobola kuba nti nowo andisa ddala bulungi nyo wakoza promo code kama chigambo Simba FM mwenyukute ntono uja kuwango subido kubanti notuwega tila kwa dalabu nji nyo na yechi echisingo bukulu sende zote kako baje kuwango basi kubisa mwemi nchi kumi kubuli chikumi nawe ye wandi seda kastote kako sente onako urwalero basi kubisa mwemi rundi chikumi kubuli chikumi chebo ongero kubanti no bakutegeza banafe aba 22 beti abo ongero kubanga bagamba tigene maso suru kubanti no beti ingana abo kubanga mwi kastowezi mtuwale nano kwa yongera yo chitegeza ntiovo yingi dakaluru ako jo kubanga ate osobola okubanga weyagalira mu kubanga ebirabo biba bingi byosobola okuba nti nowangula omuli esente omuli amasimu omuli pichipichi omuli emotoka omuli bingi byosobola okuba nti nowangula gena maso osobola okuba nti notambula nabo mu mbeera eyo era buli kimu kijja kubanga kitambulira ddala highly best nga wekifaanana mpolampola paka saa zigenda kubeera satu ezekiro omufumbe walusimbi woto
3: omwise ngobi ambasada nampalizi mchonja chebye mizenyo walukwela nguuliriza yona joli wezi wala sawa bili tuba tuja kulika yu atari mulutindo salongo evan stata na bumba java di urude yonga yogera katifetuze kubia mizenyo nanona ninga tuwela vila wetu maliriza kusawa satu kwa kuwa maulire bugana baga wede bruce ajewa vila ngobi ija bruce na jawa una katambula ate wetu maliriza katambula neimbira byange tuchari kumutendea kwa sala wano abana mweba kubira vas toina kubanga wira bira bituba tuze tukujukiza nti omutitizi yena yena atya okugezesa atya kugama nti ebiri zange singa njira ni kibabwe kiti singa buli lobera ngo tade musinga kigira bwe kiti nyinjo butagira bwe ndi singa ati njira omuntu yena anafuna muyo yali rwedo kubira nga ganti nzino nzitadde yo ero yagandi nzitadde yo kati kitwale ndiyo zitadde to subira kale kufuna ojofunenga tosubira nejukira kugama nti ne pizza mwana mulenzi wano uwo mchiwali muisabira jaka nti pizza ye ya 2.5 katugibaga ina kusala just 10.2 zo kabana fabado tibo logistics mwe bakugamira nti mu nsonge eno olino mukiso kwera ngosobola kubanga wangule mitwala 5 je twitter bingo masavu owadala mitwalo 5 kusawa bili na chikama 15 tuba tugenda kubanga tuzanya draw omuntu omumu mwaga wangule joko myokubera nga ato nyige mirundi emingi joko mokubera nga otangaze mikisa jo jukira tu fechi nyegenyege kitukwata nga omwezi gwede kone tukana ye twetegereje tulabe wano ani yanyize mirundi emingi ennyo tafunye mukisa guwangula tukamba katumudizeyo twachikola kecho mwachimanya tusobola no kuchikola kale gutangaze mikisa jo okusokera dalulwa lero olwalo bwoba luganye nencha luddemu oba lulumbe rumba mu mune imbira byange rumbe wa Bruce aho wono oba uri oli aganti nageze zake eri nene mwa mpangu de wano nyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga okay oba akakuba bomalo kanyiga bagamba kuteka mu pini bomalo teka mu pini ogenda funa message eganti webale kuzanya bingo masavu wadala ne radio Simba n'ebirala ebigoberera kakati awo olinde ngambye onyiga star 255 star 9 ash nyiga ok teka mupini gwali kwe MTN tegwetaga kubako na airtime gwawa airtel bobonyize nga bigana soko tekeko ka airtime just 10 nga mwabiri awo deni wali ku mobile money account yobera kone 12 obanya obaka kagoba mutwalo bakutema 2 buli lwonyiga omikisho jo bakubanga ojitangaziza abulungi nyonyonyo nenga tewera bila tukubulira anti gwabulirobera onoloza munze nja kubera awo nja kubera wakanda befenu ya nimbire byange ku simu yange lwaki goyagala kuberanga oli aliyo yali mukuwereza ni waliwone byotojja kubanga olaba akuwereza ako just yako kakute netogenda kumanya bibadde wali eriku nesambira byange nga banafi aba wagizi ba timu ya Arsenal ngabo aba omupiro gusokawo ngabatunka nabazayi nabawereza balubogola Simba aunga mukutunka ngatulwanira ante nabo ojitegera ebyo tojja kubisu tojja kuberanga obiraba kubanga olinda bakuwereza simanyi kubichi simanyi kuchi oina kwesitukira kubanga biba bingi jukira tutandika lwa kutano nesambe gadi obasabule gadi oyo katutuka wali eri ogompira bwe guba guwede nituda wali eri atao makanzu na magomes timu za abana bana baba batuse ku final ego nago guba mpira ne gunyuma nituyo katuda kuvasi paka kumacha kati akatwala akamu obumu bwe kati wiza nokejja ko kusawa eno nokejja ko kwanga twakubulide sasule ya momo gwe nokejja ko nanze katukankeje ko mbera awunga ninda bulinzi lunaku esawa yona in fact akatwala ku uinze malizanga bano banafa abauta muzi chupa za biya nga ya uu semu da yobazi ba bili ezo wazi ba satu andi sibi manji bulonji nyo so nga ate goba wafunyeda tiketi yonga kande zena sasula da uiza no kwele ango zimbira kumune nonga manze sebo fefa abategere sanyu weribera kale no marking na kuzo mwezi nga mukaga mwezi ogo mukaga mwaka guwa nkumibili mukaga nkumibili abili mukaga ate uchimanye indi sawa ziba mukaga luta andiko mpiro ogo nga tuta ni kompiro ogo so byebyo togama nti twakubulira binji byetugenda kubanga tutunulira olaku olwalero tusokera wano timu ya feye gwange yabana abawala abali wasumya ka 17 bade no mpira kwa debazanya nako olwalero negugende mwemu Uganda ne Kenya
1: ya Uganda ne Kenya gwo mpira guzanyidwa wali kadiba olnako olwalero era guwedde golo ebadde emu kwa emu nga Nampala bwavudde na Sport Point na kutegeeza mwogo mupiira Uganda yasokedde okubanga eteeba mubaddemu omwana yasobodde okuba nti no adoliga bulungi nnyo bwe yadolize immaculate achen sobodde okubanga adoliga bulungi wamaze okudoliga nawereza na bulungi nnyo Justin Ayerango naweza Justin Ayerango Ayerango na bashote badde mpitirivu nnyo goalkeeper wa Kenya Michelle Okoyo na agukwata mu nagamba
3: guno omuliro
1: sifa
3: nago
1: naguza
3: okufa mpira wachiri mfesasi
1: okitegera bwaguzi zao Shadia
3: yogere linya to lwachi bo to kawo na nagira ngirinya lizi ulimanyi
1: okay Shadia nabirie na solo kubanga nabiri
3: sebo tofa oyagala mtu ala Kenya
1: Shadia nabirie abwatu na solo kubanga
3: bwatu abasoga bako
1: akola chi ako
3: mufumba basoga bakukola chi sogo chinyi kubanga bwatu kwenye no ya nabirie oyagala kumujja yo akale gwo muzala munango wefumba bali kuzala nabirie andi kadisi ye nabirie munange ye nabirie wevali
1: na solo kubanga ateba mudaki kebade ya 13 bwe bachyo bana Kenya mu kitundu ekyokubiri nabo ne bakoma wuno obusungu kitalo nnyo nga banoonya equalizer
3: obusungu baita kitalo nnyo
1: obusungu kitalo nnyo na ne bakoma wo nga banoonya equalizer ku side eyo
3: na Kenya atukubye golo bahaba ya dekale katimba kakalu na ye
1: goalkeeper wafe
3: baba muwalanga ya kube eyo kipa ze
1: aida maimuna na muwaya
3: kicha ungu unao akoze enso vyo yogera mu buterevu mangu nnyo nti namuwaya
1: ado akola chi naye bibamu
3: naye ba defender bamuzanyisiza bobi aze akiri yalingo mupira nebero kane ba defender be babiri indidi nagukiriyalinga kali mukugukiriyalinga ate ba defender ade ba ino kubanga ba mukavalinga ba dukeyo before aina bo basigadde wage kumbo mwana omuwala ye amulengedde na alioka grupinga yo kataliyo
1: I don't know bade batukubye era nenda lango budde bugwayo era nayo ya grupinga bade bakutuna ye abwechityo katulinde okuddingana wale Kenya wikeja tulabe engeje tukeno kupanga tuza nyamu wa kubanti oroza mwingiri Kenya jebade samano ndela mchitundu choko vili tuino kwenyeza
3: Kenya yo tutokewa ili nengeri je tutawanya
1: so zino tupade tusamba World Cup qualifier ezaba na wasumeka kumina msambu ezaba wala eze tupade tusamba tugenda kuddingana ne Kenya ono katulabe bwe tugenda kupanga tukola kusaidie
3: ya bwe tubanga tuvude kao twakugamba nti atera under 17 nga Uganda Cubs ne banafa abagana bwe tulina okubanga tuzanya okulonda

0: Katwe umu. Lumu omugagga.
1: So katwe umu ya mulemera kuki?
0: Okola ki?
1: Ate ya aliwo ngomutendesi. Kwa obanga waliwo yagala katwe umu na omuleta. Kimwokyezza. Nzendoza nti techari badenti wawono ugawo omulimonti nina kutunulira katwe wungu. Wasabolo kuba ne katwe wungu mu department yedala na yenga aliku United.
0: Character. Ndeta katwe wungu mu character ya Amorim. Character ye ndoza yomu gaga ili ajagala. Nyerumuna linsoma kumugago yonga ayogira ku Amorim. Naganti olumu ntu watu ulanga kachai. Nogeza ako kumugana ye enkola jokulamu. Ebintu byo. Sikitegeera mbunga mugamba shut up. Nenga karakita yeye jayagala. Bwete weyari. Echenja ulo ntitibi yako langa weyari ya vyagala. Katikali kiwajanga ali. Ngali a bit soft. Siye karakita yomu gaga. Na eju kila kari kakoze bulu unja. Performinze bulu unja.
1: Na andi chovola banti. Bobango omugeze seza. Ngali soft. Naba nga akoze bulu unja. Ero sigaloga mancheta aga karakita. Engamba shut up.
0: Yensonga lwacha muwadde omulimu.
1: Anjabulo. Anti bobo muwadde nomuwa miyaka ebiri. Amufumba wo naletawo ndi calculated gambo.
0: Eyo ba calculated gambo kubanga tebanaba kumwesiga. Naye ba muwadde omulimu. Bagamba soko ovugeji nebiri tulabe. Ekirungi ekiriwo nti nebiri wejigwako bobo okola obulungi
1: ba. No weta nira nayo bakiteekako. Ndi tujja kuongeza singo okola obulungi.
0: So
1: ekyo tekiba kirungi.
0: Ekyo
1: kanti kuba bakuwadde ebiri tyoloko abagenda ekyo nowe tano nowe satu bakiteeka
0: kubanga financial fair play kukuba senge ebintu bigaana ngo ino kumujjawo. So
1: ataya galo kugenda awo yogedde kimufumbo. Ngugambi nti oli waddembo okugenda ate wagamba waddembo kudi wakugambira nti ngenda kitegeza batakyayagala kuli nyo winga.
0: Anti buwabatali niyo winze it's okay. Nga agenda
1: nga bafuna. So wagira eche miyake vidi.
0: Kuunze. Omanyinze na eche.
1: Nadala kukariki.
0: Kuunze.
1: Obadena yomu testi nze mirundi ya vidi.
0: Omanyinze sikiri. Sina wako kiliza mbatende si bagundi bangereza. Nganze. Ngo muntu.
1: Walio kiliza mugare Southgate. Bo yaya galomuleta.
0: Southgate. Elolo kwa mungereza na lisi kisimu kiliza.
1: Okakasa.
0: Kubanga munge sikiriza mbaki ten. Kubanga ten. Kakati nza bobobu za opinioni yange. Awendi. Nza sikiriza mba tende siva angereza. Bobanga ogenda kwa hiringa mungerezo. Kuja kongo li mid-team table. Manya mid-team. Nti. Owa mid-team osobolo kubira na mungereza. Nobira na ye. Kubanga osobolo competing ila mulevo ye. Nebo obo leta muntungo ya gala kuangula mikopo.
1: Bati. Okuva okay yego mbade njagalo okuleta anga yali bado okumpi David Moyes United eziza wao bonna beziza oti babadde bangereza abalemeddwa
0: ne anti era bawangula si bangereza
1: ageza kulire kubalemeddwa okuva balirwe bavaawo but naba tali bangereza ngabo gambe bawangude ne yazizaawo amore mte yali mungereza chamocha nabalala abazeewo
0: anti chenko gambi nti na ye owayo reference no ganti na ye waliyo mungereza gundi omurungi ya wangu la chino gwe tuba tuleta ogenda kusaiti ngani
1: ogami ya wangu la chino
0: erola baba wangu la mawanga malala tewane wako wayo era kali kindo za joku joku approvinga abantu tino mungereza asobolo kola ye chindo chofula wana muwebili agamba nti jukira projekti yabo ya 2028 bwe baagala okuwangulira ekikopo naye omwongereza teri n'omu ya province nti awangula ebikopo kakati ogamba kali kyomanyi kansoke ntekeyo konda be sizoni ejja tulabe bwana competing tulabe kubanga oyinza okutuuka ngo oyagala kuwangula bikopo omuwadde contract mpanvu olaba chances z'okuwangula ebikopo teziriwo oyagala okumujjawo naye alina contract mpanvu nogamba kansoke muwe nyimpi ndabe because kali kasobola okujja n'akyusa tiimu eyo naye wangu kisoboka naye ajja kuba approvings ebintu bingi alina okumenyawo ekintu ekyo ekyabangereza
1: nze nno saagala kula.

0: akazanyo kano okabera mu owangule sentenzo chikweta gisana wo kufirwa silingi 12 zoka katika kasa ntio zilina ku mobile money nebo berango liku MTN okastobera kone 12 oja kuweleza bwerezi message egende era oja kuwa wetabye mukazanyo wabula bobango liku Airtel eresi myo chija kweta giso kubera kwa silingi ne silingi nga 10 nga 2 chisobola kuweleza message nezibera nga zija tubagamba bugambi kavumba gendo kufuka kavumbula ena kututandisa kubera nga tuzitwala gwe alijoli tukugamba tugenda kukuteredewe enkola ya momo MTN tulinayo era sente tizikumika wewe na wenye yali abade ku final obade ku final e kavumba bade ku final ku nimu road eluwero oli wafe wabulijo okuza day of freedom olinganga Christmas day za kuita kote kwa kubayo katugwo bobera na mukisa mandibanga gwogenda okuwangulira ebirunje bigenda okuva mu MTN eri aba bagenda okusasula nga bakozeseza momo ekavumba tujja batera wo mulyango gwabwe kubwabwe abana ababa sasudde nga bakozeseza momo wabula tekitegeeza nti mu abana asasulira ku mulyango ate tubajye mu nedda tutekawo butezi makubo ganjawulo buli omwe kubeera isingo mwanguira lya bakozesa gwamanyi nti sente zifumuka olwalero nyina enkya sirina bwe ntayiza omutwalo gwange kakati nga ŋŋenderawo mu momo nga nguteekako nga nsobola okubeera nga mbuukinga tiketi yange nga ekya tiketi nkimaze ninda kubeera nga nzija buzi bachiefu siyo najye muli mukubirize abantu bamwe kino okozesa ennyo momo oberenga ekyo mukimaze musigalidde lunaku luli lwakuloadinga motoka zamwe zijye nga zinyanyagira n'eggaali kakasa mwalonzedde oluyimba lwammwe ng'ekitundu ate mumaze n'okwetuuma erinnya mweyita baani mweyita the weaver birds of Nakaseke mweyita the pharaohs of Zirobwe mweyita baki mweyita the frogs of Buyikwe kyonna kyemunoonya mufuna identity mwetugenda obbalangira nga tuli e Kavumba tibasema ne banyabo eno tune twaniriza the frogs of Buyikwe oluyimba lwabwe olusingo bakyamula mu kitundu ekyo balonze luyimba luno oliokowulire Kavumba bwasanuka siri wanonzeka ndi Neliana ate mulindirire timu captain owa timu ya Arsenal mune musabule gadi tuli naye era timu ya Arsenal muulirize bulungi agenda babuulira zino timu ziri tano ezikakasiza zigenda okubeera musabula egadi championship wakiso Kavumba enaku z'omwezi tano temwerabira sabula egadi agenda kusooka unga enaku z'omwezi tano budde bugenda kuba bwakawungeezi awo wakiso aliokasule nga asuze mu bugumu enkya abantu bakeere okujja okukuzwa olunaku lw'eddembe day of freedom
1: Oli kuchenda musamba kasiri sasa tu Radio Simba Femu mwefe mpologome ye dembe Tuli mumole sogwa nyimba Esingo kunyimiraba na Uganda batuka Nibaze imbira mune biyabwe kubwabwe Ojita Coca City Enakuzo mwezi nga mukaga Omwezi gujabagwa mukaga Unakura mukaga Tubako wola mubonji muje Kavumbula Hey, baita woka vumba Newa numusia na imbira biyange tuwe yoke inabichi Kali kwa unakuwa tujja kubanga tusabula ebi tuli byerere biraka byerere tolina nsonge kugana kujja kubanga guno mukolo gwe tugenda ko gukwetagisa transport na mutwalo gumu kyosagala toga menti ze sina makeup nti sina lugoye wano buli omu agenda kubeera bibye kali nore nsonge ye mada tewera like manyama chayo tuwa tugenda mbivulu jeje for example nga tugeziza nti komanda kalibule ya tegese kula bonita oja kusanga ngo omuchala ichimungde mesezo gena mchivulu abaze transport ati maringe nesa sule ziingira nino kola make up wa mitwale eta nenjala zange za mitwalo mukaga nabala
0: agendo kubala bala mga mitwalo chinana
1: nga mitwalo chinana kubanga waliwo standard yegendo kubera mchivulu
0: echo
1: na ye wano mneyi imbira biange
0: kubanga kulunaku
1: wano tu wanu ya mayinja gonna
0: nga n'olugoye lw'osiiba mukolo lukiriza
1: lukolera omwana nalutuka ko n'agamba nti ekiyaye kyayo
0: kyo ate ye yasinze okwambala mwensinga eyo mukitegeera mutya
1: noga ti ekiyaye kyayo ky'olugoye kale tetwagala kuba bwenyo na fomira nti yambala bwoti yambala bwoti gwefuna ekigoye ekyo nga kiriko ekyo omanyi waliyo n'ebiraka ebirala jeje ennaku zino omuntu bw'oyo ky'olugoye ng'olokyeza na pasi osobola dutwala mu kiyembe ne balugubako ekimuli
0: Yes.
1: Oshitegera. Hey. Nechewele chilaka nenga chimuli. Ngoli wa aluraba. Tama nyanti no woche luchi. Woche. Alaba chimuli talaba wo chilaka. Kale nore nsonge yo. Temuti angoye kuzambala. Mujetu zambali na musia ne imbira biange. Oinaka atak aba house manager. Agira haka goye konga waka kagula kapia tona kambala mo. Na achamora pass.
0: Pass na yukaye kwa abu kana. Oh.

0: akakaimba keko bakayise mpozi ate tetukyalina bakazi olw'okwekolera era nga mwana muwalamu agenda okubeera mpozi ng'ate ayita babeerenga bapunka mwolwo oluyimba n'oli naye ajja tuwa olulwe tubeerenga nalwo tulukuba n'ono naye aluyiseo tugende kati oli stede
1: tugende sebo.

Pizeda byali bikokoma ngate bibela byabakulu kusabagenyi abatonga tuvuga gali kwekwekwe yagwe buli atali na bina manya yakwekwe ya nyo edanga chasoma na

0: Mbulira mmotele kwezo
1: lenye.
2: Wawe mama!
3: Ebintu wabi higo mkuru. Ebintu wabi higo mkuru. Na yate wali uo. Ebintu mkuru ngane uo fatwa yosobo la bijika.
1: Gachi.
3: Mkuri ajira kuno kutuka kasiriza. Ndiye chituku nga chakule mamu buto. Chiveko mkuru toja chisobo la.
2: This makes it back.
4: Ne walio muntu eka kasandi ekituku kyagana karoko pibamuleta kuno ngatanda jakola kusimba yasoka saba mulimu kuoti 100 ne yali amuita Christine yamgamba wai walio mulimu wano oguliwo na ajili nya kuvana bweru luka langa manti ledi iliwo no ya luzungu yakaba kanzije
3: banange ekiri bano tulina tekino kasanga tubako kyo tuongera kao na tugenda mu bana omutindo ogulaba
5: ngulaba sebo
3: ogulaba
5: lero mukamba nyo
3: osobola kuba kafana nje kigenda okubereka vumba
5: nzenze kaka santi kavumba ngenda kubera yenyo era tagenda kubera iyo simanyi wana bera kuruna ko
3: era na first mutege
5: wagambia ndakuzo mwezi genda kubera mukaga omwezi ogujja fena tugenda kugwera kavumba mutekino tuina pop 20 simu mpya tukudala katale wenjogera pop 20 chitegeza tuina simu zonezi kwa pop 20 soke lwako yo makati ne semba yo waguru tulina spark 50 simu na yo mpya tukudala katale soke lwako ne ya wakati yao ne semba yo waguru irabo otoka ku maduka agafuja kusanga tutimbye spark 50 na batunda munga bamba de spark 50 chitegeza eri ku promotion esanji zino kama ni 50 na yo eri simu mpya tukudala na yo series zona tuzina Infinix tuina Note Edge ya bachala, simu ya bachala, Kali Slim and Slender. Bagala nyobu simu obutono tonobu. Na yotu jiri na series yo na Note 50 wedi, Hot 60 wedi, lezo naziri mu Infinix. Simu endala, Itel weziri. Actually, nga sina baku Infinix, wali wane Smart 20. Iyo na yo, abachala bagala nyo Infinix, simu za bachala ezo. Itel, tuine simu zoneziri mu Itel, ZTE weziri. Ona tuine simu jibaita ona simu mpya kukatale fetu jirina simu yotu ajireta waliwo muntu wabanga tayagala Infinix tayagala kuata Itel tayagala kuata Tecno tuwabaletela ona era abantu bajagadde ne Philips simu tucha ajirina yyo fefe kaba jirina mu Uganda simu nunji abajimanyi bajimanyi era bajitegera Samsunga tuina A06 A07 tuina A16 tuina A17 A36 mpya yayo A37 tuina A56 tuina A57 tuina S25 netubera ne S26 eriko eyaba bede nsanji zino iPhone 17 series yona tuina zona mwezili ezo tuine simu nyingi nyoze sigena kuogerako ezili unique ezigwa mu klasi ya Honor ne Philips nga fetu zizina feka simu ezo nchida mundi tuzirese eriabo abagalo kwate simu ezili unique na inga ate budget phones simu ezitali kubei ya waguru nyo njogera kumitwala 3-5 ana au wotambulira na inga ate storage ina mulungi nkaga munyo bachikumi abiri munana tuina accessories phone accessories mba ntegeza ebikwata ku simu omuntu wagule simu ajiteka ko screen guard na ajiteka ko cover era badaye wakaji charginga kitegeza ko sa charger waliwo obukwate simu ngoli akatuza ku desk wakolera mu office na teka ko simu ye moto kama otambulira okawumuza ku dashboard no teka ke simu yone kakwate simu yeyo ne bobanga uvuga ngo sobola ku receiving a call ngo uvuga nga kali ya ku dashboard wa traffic nata kuimiriza anti gundi wali ku checho chokola akona ko tukali na as accessories za masimu zenjogera ko power banks screen guards nzogeddeko ka chargers ne bintu ebirala byo nakalonda eno wa masimu so tulina masimu ne accessories aline chizibu che simu tumutwala ku service center ya fe tetujikanikirawo ku maduka tumutwala ku service center ya fe yetaze simu ezo zenjogedde ko mu original nga zina guarantee zina network anunji zina speed aina kujja ku maduka aga fe na accessories ezo na simu zino omuntu aina zigula mu bupya bwazo era fe simu tutunda mpya tukudala boxi nga bwe twaji importing okuva ebweru wetu jisimulu lani tukukuza bulichimwe chajira monga mwechiri boxe yo chitegeza antyo jia kufuna earphone ufune cover yesimwe yo ufune chaja yesimwe yo ya jira kwa kuvebu elu na bulichimwe chajira kwa mwende boxe yo wabaya jira mwechirabo na chotu chikuwa kati yeye njia ulo kufe n'abantu abalala nti tukuwa ekyo kyennyini nga bwe kyajjirako. Essimu ezo kirungi n'ogifuna mu bulamba bwayo, osinga okugifuniramu lwaki? Kyaje yajjirako ku ssimu baba agipima ng'eyina kapasite eyeye essimu era bw'egikyajinga ejjula mu budde, ate kyaje ennaku zino zitutunda ziri smart ejjula mu budde bw'ogitwala ebyejjudde n'ogikozesa olunaku ne lugwa wali oba lunaku lumu kitundu oba nnaku bbiri okusinziira ku nkozesa y'essimu eyo. Naye bw'ogula essimu nga kyaja baagitunda ne bakuwamu kakyaja akalala kaba baakakolera ku kyajinga ssimu ndala etali ya kapasite eyo oba kamapeesa oba essimu endala etalina kapasite ng'eyo. So essimu eyo tefuna buwangaazi olw'okuba kyaja yaayo si yegikyajinga. N'olwekyo abantu mbamagezi bw'oba oyagala okufunamu mu ssimu eyo gy'oguze oyina okujja ku Tekino Kasanga tetukuwa essimu ng'eri complete nga mpya ng'ate eri complete.
3: Tweyanziza tweyanzege. Tuchali ne Edison okuva mu Tekino Kasangati, tubagambye abe nansa nawo mugenda kubeera bannamukisa ku ttabi lya Tekino eriri awo

0: ndaira sija chikola zawali wanyumira watijoga kuchalo babafengo baluma okumala kajogo jogo wange kamukuwe watijoga kuchalo babafengo baluma wamafiriti bofuno bwebusago mulogo gwe ngamba akulogera omuntu banotola bakyabakoze awakana goka kasa chegamba jango love it home ne joani chabakola mchala wa abudu onoloko gwe kutse
1: mchala wa abudu onoloko gwe kutse.

0: mukolosula nga tukula tubera ne biroto nti ndota nina kufuka pilot kati nganze nalota nga kuba pilot nti ngola bilala
1: why no nasente za muzeyi
0: a nedda nazikona azikola bya makuru era naye asanyuka jali bwandaba oli abera ne kiroto nti nze bwe nkula njagala mvuge motoke eno enaku zino bagiyita Rolls Royce ne wabawo oli nti bwe nkula njagala nfune simu esingayo amaanyi ekyo kisoboka Rolls Royce eyinza okuba ya sente nyingi naye simu ey'obukadde obusatu oba obuna bwo obutaano omuntu agisobola mu bulamu opambana n'ogisonda n'ojja n'ogigula ku Tekino ate abakyala n'abagadde sizoni eno bw'atuuka ku dduuka alonda simu esembayo waggula ebbeeyi anganjagala eyo nti eyo bagiseera ya miliyoni 3.5 nti nze gye njagala tukufunira eno nti eyo gye njagala so abantu baagumye ennaku zino tebakyekubako njawulo Rolls Royce bwe beeganye at least abuuke ne simu
2: kati wetwogera
1: ebyo byonna abantu balamuza simu ya bukadde buna n'agigula kati olemerewo otya okubeera ku Day of Freedom kusiringa omutwalo gumu kale leero katujjawo wa mwana muwala
3: Dobozi lya
1: Hama ogenda mu lulimba lwa Ava Peace
2: tugende agukutuka bulungi
3: Sebo
2: tugende
3: Sebo

Ofuno gwe golo la enteyo yenyirira wobango wakana chibuze kuzali iye namba kanya kusonga yomugo mugeze gukunafu wirumonde nga kulemye mugo gwenjogera ko tugumenya ku muti temusiri walambala baba nyabo no wona mataba mukama gwe yatuwa musolo agukuba.

0: E yonga tu fude yo, le kamba we chintu chenda vye wano. Ngambia tu fude ye yo, kamba we chinyizi za wano. Bambisa gulo kusimba, nga bangambia nyimba na mwana. Nanga nzize misinde ranga, nshima nyimba na mwana. Mwana gwensanza singa netata.
1: Singa netata.
0: Wabule bintu vya sirinji, nga biwe buda bantu munseno. Ebintu byobugagga bimazemu abantu abakulu ate okusinga naddala abazeeyi. Waliwo omuntu gw'otunuulira n'olaba nga asaana bwa chiefu nga asaana kutuula uwe ku mbo kati naawe.
1: Bonita we Bonita mujinda kutaina ye kalangala agambye nti miracle of the children katamba mutemu omuntu. Tukubuza ko
2: Bonita.
1: Bonita.
2: Aina ngeri gya wagantu mwana kama. Twalina kuzeddira na Yezasu. Ngali bwati. Twalina kuzeddira na Yezasu.
1: Kaimba kana kaimba. Nakaimba ka. Ebali. Ewaka. Ewaka singe ebali. Oba yali afumita che. Ewaka. Kale kakati.
3: Netugenda kugundeze wamwali imba ki?
1: Kulu ndi saba atali wakutana.
0: Namu olimba lwa
3: kasumba
0: layo.
4: Laila
0: saba kasumba.
4: Laila illallah Muhammadu Rasulullah. Laila illallah Muhammadu Rasulullah.
5: Laila illallah Muhammadu Rasulullah.
2: Akaimba kekoba kaisi la ilaha ila Allah tuangido kubajukiza ate mpozi abambanga mwe tege kilo kusali ibisoro mwino kubirange ibisoro mpite gisevulu njinyo ni nsala ya abyo kubiranga magira mbisali salewe mtio wino bibuwe chiti wango ono chisala otege di tewela vile kubirango fumbisa rika mchuzi mixi ngo mazo kusala enteyo bulungi nyo embuzi yo funakanza alimpoza ataka rika mchuzi mixi kagenda kuyamba bulungi nyo kufumba kwe kenyini vio fuma nae kenyini viku uomere walua kubirango fumbisi zevi ntunga na yato mwami agenda kuzidiri demva kuzisa rika mchuzi mixi omuchara kubanga kekanza ya kalungi ya kafumbisa mpozi mvazo kawo matenga kalimu ne apeta gowe somero unowa wote ilimpozi na weduka osobro kubirango kafuna kusili njisi chikumi chikumi zoka kasange maduka gonani supermarket si ezikuli okumpi ku 0753 kugenda kwira mpozi ngo kafuna ku 0753 12 85 63 0753 12 85 63 kwira mpozi ngate omanya ebisinga ulika mchuzi mixi kulwemva enunji ne supu awoma mu Uganda tugende
0: Amina walio laira, Amina walio laira, Amina walio laira, mbuwe kumakati ngonde vira.

0: Bakavumba, kavumba, kavumba. Omajoza ula. Tewera bila kusasulira ku momo.
1: Hey.
0: Abantu olukaga abasoka.
1: Hey.
0: Bange bananga tubagami. Sula. Abantu bajukize ku momo asasulira.
1: Ate emutieni ya mutawana.
0: Hey.
1: Emutieni
0: olukaga.
1: Oba nange sasulire mororo.
0: Olusoka.
2: Gowe na agala kuda mpozi ngato sasula ne MTN momo gratis simu yo okuli sente za MTN ku line ya MTN agenda mu simu yo nyiga star emu mukaga 5 star 3 hash. Ngambe nyiga star emu mukaga 5 star Satu hash, obere mpozi ngato njiga yes, bonyiga yes bagenda kusawa machanti kodi. Machanti kodi yenu, emu mukaga musanvu nya mwenda zero. Emu mukaga musanvu nya mwenda zero. Teka mu mwendo gwa sente bumaro kugamanti oke, okay. Noruvanyuma, otekemu pini namba yo, egenda kuleta amanyaga Radio Simba. Tewali manya malagiri to kujaka ga Radio Simba
0: message yo tujisangulamu egenda kubanga ekozesebwa wano ku mulyango ogwa mu kugendo terebwawo tabagambye emilyango egigendo kuba special jiri ebiri ejirala kigenda kuba jabonna bo bayingiriranga basasulira ku mulyango abasasulira ku mulyango situnabagana abangi nnyo omugenda kusasulira ku mulyango nika kati omukisaguo gogulina asasulide ku momo oja kuyishiba mu mulyango gwanja ulo gwa MTN ate nabana ba Arsenal bajja kuba ngo yamba dejazeyo Arsenal ojja kubanga oyita mulyango ogwanjawulo tuli bulungi nnyo nnyo nnyo tukwebaziza atekino omulumba mwana gwenda ada kuba nanzi jukire ntaluza bebe kuru ne bobi ngera artist mwe mwate ko kulumba ko ku mundu
1: samwe ya
0: ate ko mulumba
2: okay tugende
3: Simba
4: Amina, ono ye kwasa, wama amina, ono ye kwasa. Amina, ono ye kwasa.

0: tabadde jeje gamba abaana bano banesonyiwe mu nyimba bituli byerere nga bagamba mbu bitege bitege byerere
1: Oka kaimba ke kuba kaisa biwo wa Mr. Eddie Kenzo atempozi.
2: Kuberede ku TikTok.
1: Yes.
2: Mulaba mu chiwero bujulizi Simba yefuza TikTok.
1: Mm.
2: Abana bali ku TikTok mwe kama kane bumuganti kati mugenda jifula TikTok de. Mm. Namu mu maloku sanu sakavumba na gwao. Mm. Toko mako TikTok sanyu tiliyao au tuli basamulizako eririliyo muje kavumba.
1: Actually kavumba ejude before binji nye byenja olumusoro kujja nokolera challenges zizo nokolera videos zizo. Nokola content ku mutwalo gumugo ka.
2: Tosubwa.
1: Ku mutwalo gumugo ko kole content ya kumazayo. Kale atugende?
3: Tugende. Simba. Daddy bo sanga tunula bubi mukadde wa fe manyaka menza kamutu demu na busente bo muleke defa bana mwenda nganange nasuze bubi lwacha kakaga ko muleke de toka tuteno gule nyamojirire yono mama wa fe yali aganyo kujana babe gwena omutendero busente bo wali ofuna mu politiki sikati we buba bwakuwedde ko tubulire

Mabawa saba kazi, mabakwa na bazade ko mabawa saba kazi. Mabakwa saba kazi, mabakwa na bazade ko mabawa saba kazi. Mabasenga bakazi, mukuna mwandu kwesiva, mbanange. Naenga chikugasa chimuli okubera n'obusente.

amatwani komanda mudu abasinga no bungi balu zambi echo munana ya chikwa temirundi ebiri ejo mudiringa na sibu biri 10 na mwenda biri abiri ngaya akaja biri abiri biri abiri mugumu nikera teta ya wanguli de asenic kope echo kuna bucha watandika jita Premier League okuva biri sato biri ena Arsene Wenger anga waji Mikel Arteta amatwe ni komanda mudu yali achali muzanyi ku team ya Rangers nga jali nga bamusukuma na kurona sita biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash okay Arsene ba wangu de Premier League ne point chinana mubiri Chitegeze, balina omukisa oguisa Liverpool zia wangulira ko Sunday wedde Arsenal singe wangulira ku Sunday bagina ku point 83 Liverpool wangulira ku point 84 echenjewu ye Liverpool ate ya singa Arsenal mali ya mchopili ate point 10 kubanga Liverpool ya ina 84 nga Arsenal ina 74 yesite ari ku point 78 bamusinganya obudde buno sita biri tanu tanu sita chenda bubiri